Ukhosi FM mapiko piko hore lesathu lokugcina lezakhipha namhlanje ekseni usahlali nami Clarissa wakwamfeka ngikubingelele mosondo kuvulelo umsakazo wakho ubungena endlini njengamanje ay khona uphuma endlini manje ipasi khona imnandi khona manje so angazi ukuthi ungabusaphuma ungabusaya lapho mfethu iyekela nje hlala endlini mosemotweni hlala lapho motweni ungabusajika mfethu Tadel kasi relax, ayi kwenye lento ya gana manji, ayi kwenye shumwa tuwago, ipati pela ngo 4, wala ngo 4, nga psae manji. Tadel kasi petu, uvu lento ya kala mnani la pibandayo, ushalele panzi juu tadel kasi. Mina nao nkona, kipatele mix, undu razo sipi mix nga first two mnani. Kona kaya angkale mshule ngala hapa gwena engiti kona, ungagwazi ugutige ubize ofisa, wabizi na mshlanji kisele msawazweni, ofisa ubiza labo zubuhili na bugle mpela sondo, numa unabu vele gwe maji futu, ofone ngizwe gwena numa wazo mtumela e-voice note, ngizwe ugutige ushile nubani lapu, uti up lapu kubona, wakonzele pela msawazweni, utana kakulu na wangu mshlawe noke jigelele.

Kaju. Yona le ntombazane yomsindo esingenini, yona le ntombazane ye vibe esingenini khona la kumsakazo Khozi FM. Sengikhona kuzowenza isiqiniseko sokuthi lobo buthoko lobo okade sebungena khona lapho kwimpolompolo noma la o driver khona buyaphela nya, noma mhlawumbe umthoko okade bungena uka all in order. Ngizokuqeda njengabanje khona la kumsakazo Khozi FM kwikoze kuse. Igama lami nguNeliswa kaMhlongo. Ngizowenza isiqiniseko sokuthi ngi-alarm yakho njengamanje ngihleli nawe ke. Ngizochithisa isizungu uma ngabe kade usubanjwe izungu kwaze kushaya 5 o'clock namhlanje kuseni. Lalela kuningi ongakulindela kuhlelo lethu. Umculo omnandi ke ukhona, shanga umculo omnandi wakhona la e-Africa inyanga yonke ka-October kumsakazo Khozi FM. Lalela ukhona uKO, uDanya Daves, ukhona uMpumu, uProfessor, uAria Star aka Young Chief nabanye ongabalindela ke emculweni khona la kwikoze kuseke. Ngihleli nawe njengoba ngishilo kuzokushaya ihora lesihlanu lapho kuzongena khona uLiwa kaHlophe the radio DJ masiyakuthatha-ke emva kwalokho. Lalela uma ngabe uka all in order, uma ngabe uvuka manje ulungiselela ukuya ka all in order, noma mhlawumbe useyincwadini, ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje. WhatsApp wami 0791639874, 0791639874. La ngifuna ukwazi khona ukuthi njengoba ungalele nje yini le kwenza ungalala. Into ke engifuna siyikhulume namhlanje, into engifuna siyithinte namhlanje, yile nkinga le engicabanga ukuthi sibhekene nayo sibaningi. Inkinga yokuthola abantu abangcoma nayo, kodwa ukuncoma kwabo kusakudelela. Kufuna siyidalule leyo ndaba, sikhulume ngayo, siyidingide sokwenza ke lokho kungekudala ke. Esitikini namhlanje ngifaka wena. Ingani le ndaba abantu bomjolo, abantu bama-relationships? Last week esitikini bengifaka abantu abasingle, kodwa this week ngithe angishintshi igiya, ngifaka abantu abasemjolweni esitikini. Ngizokutshela ukuthi ubani kahle kahle emjolweni engizomfaka khona lapha esitikini ngabo 10 to 4 noma 5 to 4. Kodwa kwamanje-ke njengoba ngishilo, ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho. Ungakwazi ukuthi ngishale ucingo 086000 2437 086000 2437. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje, njengoba uvukile nje, yini le kwenza ukuthi ungalali ngalesi khathi? Yini le kuvusile ngalesi khathi? Ke ngitsheleke ku-WhatsApp wami, noma ungishale ucingo 086000 2437. WhatsApp wami 079 163 9874.

0: Geto hamba no DJ Maphorisa no name apps abantu abaningi bamazi njengomlingisi ke kodwa ke unali iphimbo lokucula abaningi bamazela khona lapha kuzalo dlala khona la kumsakazo Khozi FM uhleli koze kusigama lam nguneliswa kamhlongo 25 past 3 ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje yini lekwenzo ukuthi wena ngalesikhathi uqwashe ubheke ngawo wo 2 mhlawu semsebenzini noma mhlawu ulungiselela ukuyemsebenzini noma usineliswa lalela kunomcimbi la ekhaya kuyaphithizela siyaqoba silalela umsakazo Khozi FM noma uthi hayi nje neliso mina ngihlele nesithandwa sami esichitha izungu ngo Khozi FM noma uza neliso uyazi nje ukuthi sona leso sikhathi la khona umzimo vele uzenzela into yayo ubo automatic umshini oyishintshayo uvuke khona ngizokwazi ukuthi ngilalele koze kuse nomsakazo Khozi FM ake ngizwe khona lapha encingweni ku 086002437 Khozi FM sawubona
1: Amhlongo
0: yebo njani
1: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila.
1: Hey le iPhone yami yahlupha, sike ihode nje, sika ngihode kabuhlungaba, hayi angilele. Ngilalele wena manje omani.
0: Awu, siyabonga.
1: Yebo, ngihleli nomalume la uphenya phenya mamhlongo noNtambo kaMkhwanazi lapha enkweleni. Ngosiyabonga kaNkosi enhlahleni mina ngomkhasi ngamtshali ngwahlalisa emphandakazi. Danko.
0: Siyanibona, siyabonga ngokulalela umsakazo Khozi FM kalesi sikhathi. Khozi FM sawubona.
2: Ya so kuneliso.
0: Yebo unjani?
2: Hayi khona ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami thini.
2: Hayi ukhuluma nomsebenzi kulala la sa manager nayi nami ngihleli nje ngilalela wena nje mase kushaya lesikhathi sisi.
0: Vele wenze njalo umzimba.
2: Thank
0: you. All right, siyabonga. Asibameke koze kulamulele lo hora. Kodwa ngisho noma selilamulele lo hora uzazo kokuthi hayi ngisavukile ukho uliwa kahlophe the radio DJ uzobe sikuthatha ke. Ehamba nawe koze kwasho 6 o'clock lapho ezobe ethi khona ucothoza mfana because FM sawona. Awu nazo siyatholana unjani?
3: Ngiyaphila manje mami uphila.
0: Ngiyaphila nami. Ngikhuluma nobani sikuphi ithini into njengoba ungalele nje?
3: Umlani Ntombo manje ngiye madoda kaMntolo zabenza lamane nje zikhona yakahlabisa khona yasemawuthi.
0: Mhm.
3: Hayi, ngikulalela ngoba sekuhamba ngizimi eTorhweni.
0: Ah, wasibambe ke eTorhweni uphuma isikhatsini. Hawa siyibamba etohweni siloke siqhubeka koze kosha leso sikhathi sokuthi unokhofi. Alright, siyabonga kakhulu. Angithatha ababili abathathu ke mase ngiyayiqopha lezozo Khozi FM sawubona.
4: Njoma ngiyaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
4: Ngikhona nami la engeza nini safara kulo show hamba kahle.
0: Ya kuhamba kahle, kuhamba kahle kuwena.
4: Ayishayamntombi angilele nje lokhu ngilalelele wena.
0: All right, siyabonga ukuqhubeka kulalela umsazi Khozi FM.
4: Siyabonga ngoba uthile nje uyazwana.
0: Hadi phile ndani Khozi FM hello.
5: Njoma.
0: Yebo, jadi.
5: Sandisamu yaphila.
0: Ngiyaphila yila.
5: Awu yanazi izidaba ukuthi umuntu usaba iCovid inkosi impela into elaleni ibheke kusuku.
0: Injalo nje.
5: Ah, asilandi singalala kanjani wena ungalele?
0: Injalo nje.
5: Ngihleli nje ndila ekhaya lami kwaze ngihlezi nesinqanda masisa ngemanje manje. Ngikuzonka nje potam ku 92.2.
0: Awu sanibonani nkosi yami bantu bomthombo.
5: Awu abantu yazi abantu abasentweni abantu abajelwa ngokusemthethweni ke kodwa.
0: Kodwa ke ni laba abantu abathandwayo nini inkosi ngoba thina eyi ngathi kusabhethe kuleyo department.
5: Hayi angithi ene phela ene akukhunyelwa kanye kanye ngamandlela embongolo ayibona leyo.
0: Eyi uyabona kodwa sofika lathi sikhathi.
5: Kusuthi nakwena mina lobalela.
0: Hayi.
5: Ngihlale ngiguqukele.
0: Ngampela koluka siyabonga kakhulu. Iqhubeke hlanje sikazinkosi.
5: Siyabonga manje manje nogwadwe ezikhunza le udiduma mkhize kwakwazi ndingila ekhanyeni igama lomuzi. Ekhaya lami kwahaza danko manje.
0: Siyabonga kakhulu akuthatha ukugcina because FM. Hello. Sawubona.
4: Neliso.
0: Yebo unjani?
4: Niyaphila kodwa sesizwe.
0: Hayi siyaphila kufani.
4: La idumbe Paul Petersberg ehloko ukukhuluma noya nokahlatshwa. Bamazi ngothulufini imbulo yamhala kwezempolompolo.
0: Yebo ithini into?
4: Ngilalele wena nje ngikhonjwe impolompolo ngisekhaya eplazini.
0: Oh, wishini impolompolo namhlanje?
4: Hayi impolompolo ngisobe ngiyibona ngelinye ilanga nje.
0: Oho. Hayi ora.
4: Kasengithi njalo ake ngene nje nami ngikhumbize phela ukuthi hayi uKhozi ngesimlahle noma sesemakhaya.
0: Nezonke siyabonga kakhulu.
4: Niphile sesiwami.
0: Hayi niphile nani isikhathi sakho njengamanje u half past 3. Ngithe ngifuna ukukhuluma ngale ndaba le engibona ukuthi iyinkinga and I'm sure akusiyona inkinga kumina kuphela khona le genge le esikhona encoma nasakudelela ngifuna sikhulume ngayo siidalule indaba yayo kungekudala ke ungakwazi ukuthi uthathe WhatsApp wami khona uzokwazi ukuthi ufake uvo lwakho 0791639874 ningcingo inzwe ithatha ke masesikhuluma ngayo le ndaba le ku 086000 2437

HBK Live Act DJ 98 say nabanye kumsakazo Khosi FM bathi anginayo imali bathi awu kodwa ungangibulali ayikho le mali lo ufuna ukungibulalela yona ungangithakathi Khosi yami ngoba anginayo le mali ocabanga ukuthi nginayo isikhathi sakho njengamanje 34 minutes past 3 o'clock umsakazo Khosi FM uhlelo ukuze kuse lalela ngithe ngifuna sikhulume ngale ndaba le yale genge le encoma sakudelela angixoxele insukwini bengihalela nje okusama chips inyana ngathi yabo angihambe ngiwokhele ngihambe ngiwathenga ngoba ngijwayele ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi ngihanjiswe noma ngithumele uma ngabe khona into engidingayo esitolo so this time around kuleli viki leli insukwini edlule ngithe nje ake ngiwokhele mina ngihambe ngiyothenga lama chips lawo engiwafunayo hayi bekushisa ke ngalolu suku lolu so bengigqoke nje ibhlukwe elifishane uma ngihamba kube khona usisi engihlangana naye mengihlangana naye athi hawe ma ngime ngithuke ngithi hayibo sengenze njani manje ngabe uyangazi lo sisi ngabe kwenze njani athi hawe ma wazwamuhle hayi ngikhophozele ngibonge aqhubeke futhi athi hawe ma wazwamuhle nopetela lakho lodo uyabonga leso sikhathi leso ngiyacabanga ukuthi hayi uyangincoma kona impela kodwa uyangincoma akangincomi yini uyakudelela yini uthini ngiyazazi kona ukuthi kunopeto kodwa uma ngabe ungincoma nje ngincoma ukuthi hayi umuhle siswami leyo ukuthi wazwabuhle nopetela kho lodwa kanjani manje ngoba phela ubungincoma kungekudala yazi futhi ngiqhube engingasasho lutho emva kwaloko noma I think ngithe ngiyabonga ekubeni ukuthi ngiyabonga ngaphinde ngahleka futhi emva kwaloko ngaqhubeka nendlela yami kodwa njengoba ngiqhubeka nendlela yami ngiqhubeka nohambo lwami ngiyacabanga ukuthi hayi le yes yona ibinokuncoma phakathi kodwa ukudelela kona bekukhona phakathi ke mina kulo muntu lo ongakwazi ukuthi akhulume uma ngabe ethola esimeni esikanje so indlela engenza ngayo nje ukuthi ngihleke kodwa ngiyabona ukuthi akusikona ukuqala yenzeka lento ikaningi yenzeka la khona umuntu encoma khona kodwa ukuncoma kwakhe kuza nokudelela phakathi ngiyabona ukuthi uma ngabe ngingakwazi ukuthi ngiqondise lento ngimqondise nomuntu ofika ngaleyo ndlela leyo ngizoba senkingeni ngoba ngathi le genge le enza nje iqali yakhula kodwa ngifuna ukwazi ke kwenu kokuthi wake wayithola isibindi sikanje la khona umuntu encoma khona kodwa uyambona ukuthi hayi indlela ngincoma ngayo inokudelela phakathi waphendula kanjani kwenzekani ngoba ngicabanga ukuthi kumele manje siqale sibaqondise laba bantu ngoba hayi into yabo ngingathi inomona phakathi angeke ngize ngithi inomona phakathi angazi ukuthi ngingayichaza kanjani ukuthi inani phakathi ngoba awu unganqoma umuntu sakumdelela kanje uma ngabe unqoma umuntu unqoma umuntu uma ngabe udelela umuntu kodwa ngifuna ukwazi ke kuwena ku 0791639874 noma kucingo lwami ku 086002437 wakwayithola khona la noma wakwayithola khona la kube khona umuntu onqoma kodwa uma ngabe uyizwa lento akuncoma ngayo noma indlela akuncoma ngayo uyamuzwa ukuthi uyakudelela waphendula kanje wathini kwenzekani ngitshele ku WhatsApp wami 0791639874 noma ke ungishayele ucingo ku 086002437 khona la kumsakazo Khosi FM kuze.

0: ngoba ngayo noma into abayishoye kunqomeni kwabo yabona uthi haye lo angimqondisisi kahle ngoba uyangcoma noma uyangidelela kodwa ngathi ngincoma ngisakudelela kodwa ke nami ke mhlawumbe kukhona into ekufune ngisho phela ukuze nami ngitshengise uthi hayi bhuti wami sisi wami ngeyibo leyo yenzayo uyabona noma uthi nje wena ayi neliswa mina uma ngabe ngiyithola esimeni esikanjalo angisho lutho angikaze ngisho lutho ngifuna ukwazi ukuthi wakwayithola usesimeni esikanjalo wathini wenzani kwenzekani noma mhlawumbe uma ngabe uyithola esimeni esikanjalo uphendula kanjani wenze njani ake ngithathe WhatsApp ngaphambi kokuba ngiyencingweni
1: boze kuseneliswa mina hayi yawuza umbuzo wakho neliswa hayi mina ngimane ngumlahle ngomzimba nje neliswa ngingamphenduli ngumbuke nje neliswa ngoba usuke aze uthuthini kumina ngumbuke nje untaka luyidela buthi ngongilempilo ngokuhlala ngilapha akhiwe emlazi ngiyayibukela nje into ibhedela neliswa yankoneliswa
0: eyi ngathi uqinisile-ke lapho ukuthi uvele uyibukele nje ngoba lento yokuthi uphikisane nomuntu obonayo naye ukuthi hhayi nawe kukubeka kwi-level efanayo nalowo muntu loyo so kungcono ukuthi nje uvele uyibukele umuntu ebhede uqhubeni nosuku lakho kodwa eyi ngezinye iy'khathi uyabona la ukuthi yazini mhlawumbe ngabe kufune ngabe ngiyamphendula ngoba mhlawumbe usejwayele nalento yakhe le yokuvela akhulume nowonke umuntu isinomi kanjani
2: manje omane
0: yebo
2: usembumbuluke manje empandweni ocingweni uvuswa washo siphezulu empandweni lo awuyadela obekade ayibona leyo nto ebiyibonwa yilowo sisi wemadoda hawu ngibe ngitshontshe nje amehlo akhe ngibuke ukuthi beyibonani wemanje omane uyathokheka ngeke ukwazi ukumphendula kabi ngeke nje uzukwazi ukumphendula kabi usala uyicabangele wena wedwa kodwa ke phela usuke echazwa yiloko asuke kubonile ngaloso sikhathi wena loko ucabanga ukuthi ukudelela angibonga uvuso washo siphezulu ebandleni ocingweni ntanko
0: no ngiyakuzwa vusi mhlawumbe ke upetel wami luhle uyabona ake ngiyithathe lento ngibuke kalelo liso ukuthi upetel wami luhle so yena ubencoma kona ukuthi hawu upete lolu akaka ngiyaqala hayi hayi ngiyabonga vusi I think sengizoqala mhlawumbe izinto ngiyibuke ngalelo liso ukuthi mhlawumbe umuntu kona yebo ekhathini eyiningi into sometimes yasetshenziswa ukuthi idelele umuntu kodwa ngaleso sikhathi yena usuke ebona ukuthi hayi abantu abaningi bayisebenzisa lento ukudelela kodwa wena lento abantu abadelela ngayo iyakufanela
3: kiye uyimsakazi ngifikelele ukhuluma nosenza kacela ngokamaphumulo emthandeni hhayi nami ikhona imambana eyake yancama idredi lami lalilihle nje ngiphumisa lo ngade ngolulungu ajayizazinhle enkabi yami iy'nwele zami iwirasta phela nobeka imali niyeke ukubekana ney'nwele awu ajayi angisazi-ke heyi yayifakazaphelele ey'mbanjweni ngiyabonga uyimsakazi
0: wazalapho ukuthi imali awuyibeki ngoba phela ngabe ubeka ne-dread ubeka nemali uyokakwazi ukuthi ukwenze kokubili hayi bo hayi hayi bandla
4: sanibonani msakazi ngiyanibingelela umfoloko lo okwamanxilo onibingelelayo hayi mina msakazi yabona umuntu uma yenza kanjalo engincoma ngapha kodwa ngapha uthola ukuthi uyangigxeka angivele ngimbuke nje angimphenduli ngisho umphenduli yazi angikhulumi ngisho ukukhuluma naye ngivele ngimhlohle elihlo nje futhi eliyibanyana nje ngisuke lapho ngiphume kuye ngiyabonga umfologo lo elikhuluma naye okwamanxele
0: ngathi iyona ndlela yokwenza ke
5: le ngiwuliso umsakazi uyaphila
0: yebo
5: ngikhuluma into yenze mina-ke izolo umsakazi ngathi uyikhuluma kumina le nto oyikhuluma kwemsakazi lesihloko okhuluma ngazo umsakazi mina ngumuntu osebenza ngamaveni ngiyadiliva ngamaveni shouthi bengidlule kwenye itaveni ngala ngasesikopha ngidlula abantu bayaziphuzela avele badlalele nje iminyango oqhiqimelele itaveni ngaphandle kwesanga ngasemgaqweni qhamuke nje ngidlula kubona labafana nje bayaziphuzela ubhili avele athi omunye abhuti azayinhle umuntu yakho kodwa awu aziwami ubi wena awu engavele nganyela msakazi engabonga kodwa msakazi athi hayi ngiyabonga bhuti ngangidlula kodwa nje sengihamba sengiyelile msakazi iyangiphatha kabi leyo nto msakazi ngize ngafika la ekhaya e-Richmond ngiyinyelile ngibonge msakazi uphendulane lowangu

0: ni Richmond
1: Niyabona ke?
0: emaSwazini endaleni.
1: Niyabona ke? Niyabona ukuthi le gang iyinkinga. Hayi ubehalela le moto le ohamba ngayo. So manje uyabona ukuthi iheavy so kumele kube khona into akudicilela ngayo. Khona zokwazi ukuthi yena ingamphathi kabi lento yokuthi hayi uhlobola le moto le wena ohamba ngayo yena kanayo.
2: Sawubona Neliswa.
1: Yebo.
2: Mhlongo. Njomane kamkapa yadume iminyaka nyaka yabusuno Jesu ukhuluma notizini ungakwazi ukwanongoma ebhangano awusulaba futhi usuka nje ekuteketisa ekuncoma nje ngoba kuyenzeka kuthi intombi uyibone neyifaca uthi akwazi wamuhle intombi neyifaca zakho bakithi awu ngiyibongela kakhulu njomane kamkapa utinsilobe ekhuluma kwazi ukwanongoma kwamandlakazi ebhangano awulokhu ngibheke enkundleni zokuxhumana kosazana selingeka Fiso sakwa tangu pele kona ilo tangu chuli ntombi.
1: No, ngiyakuzwa. Uma ngabe ufuna ukuxhumana nami enkundleni zokuxhumana ngikhona. Ngikhona ku-Instagram na ku-TikTok. NELISWA_M imina ke lo enkundleni zokuxhumana hey le ndaba le ake ngizwa bengcinga ukuthi bathini cause FM sawubona
3: Hello man.
1: Yebo Jadi.
3: Ngiyaphila mhlongo njani?
1: Ngiyaphila nami.
3: Hey babhukana abantu kamhlongo. Ubhuqa umuntu umazi kahle ukuthi ubaba wakhe emhlabeni wazo ahambe ngamfuni. Bese zokunoma uxakeke ukuthi umuntu ungcoma kanjani noma uyethe angazi. Mina ake ngikwenze ngiyambuka nje ngenza ngale ndlela nje akenza ngayo nami umbhuqa. Akumphenduli kabi ngiyambuqa nje. Ngengithi kumnandi futhi ukwenza umuntu ngengithi kumnandi kwenziwa umuntu isilima evitshele ukuthi awuboni kanti uyambona.
1: Yeah.
3: Awungamphenduli nje kabi wokwenza lokho akwenzayo. Uma ufaka ehlweni umuntu nawe ufaka ehlweni.
1: Hayi no, uqinisile kuyabonga kakhulu.
3: Yeah, umamthoko umkasi lo kamtshali kwahlabisa emfanzakazi.
1: Sibonge, cause iFM sawubona.
4: Manje mama.
1: Yebo, unjani?
4: Ngiyaphila kanjani?
1: Ngiyaphila nami.
4: Ya ukhuluma nobhekano kankosi ngilayi kahle ho ngoba manje kodwa ngihlala mina iyabhuqabhuqa kodwa nayo le nkabi eqeda ukuphuma le
1: ayi bani
4: iyabhuqabhuqa kanti umuntu omzimba shimajoma nawo
1: uyabona kodwa ukuthi iyona ndlela yokwenza leyo
4: awu mayenka ma sekubhuqabhuqa ithi umuntu ongamazi ukuthi ongamazi umbaba wakhe eyi kunzima mashomana
1: siyabonga kakhulu bhuti wami
4: Bonga
1: mina. All right, sure. Ukhosi FM sobona.
5: Eh, binjonda.
1: Unjani?
5: Ngiyaphila, sore yami ukunjani?
1: Hayi, ngiyaphila nami.
5: Hayi, ndobise endlini manje ngiqhoba kwasana. Lalela.
1: Mhm.
5: Umuntu uzokubhukayo, mbhuku wadlala abantu ka. Hayibo. Umuntu uzokubhukayo mbhuku. Ah, umuntu yabona igama ethi indoni yami, ngeke kusenzeke ukuthi ndiso sangoma indoni yama intombi enyama leyo kodwa futhi uyakwazi umuntu wathi amnyama
1: ya
5: yabo bukabi kuwukuthi umuntu uyisho kanjani leyo
1: ya uqinisile
5: hayi ngiyabonga ntombi sawubona mdadewenu
1: ngiyabonga kakhulu uyabo leli ipoint elibaluleke kakhulu umuntu nendlela akhuluma ngayo nendlela asho ngayo ekutshengisa kona afuna ukwenza ngoba izinto endizulu simnandi bakwethu uyabosi sinolimi olumnani ngendlela eyisimanga ngoba into uyakwazi ukuthi uyithathe uyinongwe masuyisho ibe mnandi hayi ezinye ilimi lahlaphe khona ezinye izinto ayishoki kahle ngoba ziyabalimitha ukuzisho thina nje hawu uma ngabe ufuna ukuncoma siyakuzwa ukuthi ufuna ukuncoma ngendlela osho ngayo izinto uma ufuna ukudelela nokweyisa siyakuzwa ukuthi ufuna ukudelela nokweyisa ngendlela osho ngayo cause FM sawubona Siyatholana?
6: Njani?
1: Yebo, siyaphila njani?
6: Bona manje wenje manje.
1: Yebo.
6: Kunini kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi sengingathola.
1: Ah, usungenile.
6: Ka manje manje, angikuzwele mangabe efuna ukujenela iqale ngokumnyama.
1: Mhm.
6: Mhm. Ngizwele ukuthi umlalele.
1: Mhm.
6: Yabona nje. Mina ngaze ngamdulela endlini, emphakathini.
1: Mhm.
6: Ngimukho zongibamba impilo. ngakho ke nawe ubefuna ukuthi umlalele lalini enqomo bese bese inindlela bese bayaqhubeka
1: iya
6: yabona nje uma esemphisa umthondweni yami lo kade phone awuthi hawu bazi wamuntu omnyama bakho izindoni yasindoni yabantu
1: iya
6: sonthisa ini ibala la
1: iya
6: bawuthi manje uma kungukuthi intombazane inengovolo uqala ukuthi hawu wazi wamuntu nengovolo zakho yotombile ngenze iqomo yobuntu emzeleni Ngiyabonga manje mani, thanda umlungu uNkulunkulu lapho kwamandlakazi.
1: Sibonga kakhulu ke, ake ngivale la lengxoxo ngoba uma ngabe singayikhuluma sikakhuluma, koze kuse ekseni. Lalela isikhathi sakho njengabanje 56 minutes past 3 o'clock umsakazo Khozi FM uhleli koze kuse igaba lami kuneliswa kamhlongo ngithe this week kuleli viki leli ngifaka abantu abasemjolweni esitikini. Last week ngangifake abantu abasingle, namhlanje ngithe abantu bomjolo ingani lento nginifake esitikini namhlanje ngizokufaka kanjani esitikini. Lalela uma ngabe unomuntu kahle kahle une boyfriend namhlanje usuka bathi khona i National Boyfriend's Day, so i Boyfriend's Day usuku lwama boyfriend. Namhlanje ngifuna ukwenza ukuthi ubonge nje umuntu wakho, umtshele umuntu wakhe emsakazweni uKhozi FM Mkhom ukuthi lalela umuntu wami ngiyakuthanda, lalela umuntu wami ngiyabonga ukuthi ukhona empilweni yami, ukuba khona kwakho kwenza umehluko omkhulu empilweni yakho, ngiyathokoza ukuthi ube khona empilweni yami kwenza umehluko omkhulu empilweni yami. Uma ngabe ekhona umuntu wakhe boyfriend yakho inkosi yami ofuna ukuyibonga nje uyitshele ukuthi uyayithanda kumsakazo uKhozi FM, ngithumele uWhatsApp ku 0791639874 0791639874 uyibonga nje boyfriend wakho umuntu wakho umtshela ukuthi hawo umuntu wami wazwangenzela iqiniso, noma ke singakwazi ukuthi simfonele nawe bukhoma khona la kumsakazo uKhozi FM. Uma ngabe ufuna ukwenza njalo ke ngitshele futhi ku WhatsApp wami ku 0791639874 0791639874. Lalela, sifuna ukuthi nje sibungaze ama boyfriend obhuti bethu abantu bethu. Uma ngabe ekhona umuntu wakho ofuna ukuthi nje awu umuntu wami, sukuba umuntu wami bakubona, sukuba umuntu wami bakubona, etsenjalo ku WhatsApp wami.
0: Ukhozi FM.

0: usoma Matrix nabanye bathi izolo inkinga iqala izola kodwa adlala kumsakazo Khozi FM phambi kwakhe Treachery Sun no Ginger Stone bebethi kali weekend 4 minutes past 4 isikhathi sakho njengamanje uhlelo ekoze kusigama lami Nguneliswa kamhlongo lalela mina ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje noma kahle kahle angithi sisestikini njengamanje sikwingosi yethu la sithi khona estikini and ngifuna ukwazi ukuthi umuphi umuntu kahle kahle umuntu wakhe angasho ukuthi ubupho budu ngoba ngiyipromote lento yokuthi kube nabantu abaningi isikhathi sesisodwa yebo lento ngifuna nje njengamanje njengomuntu wesifazane njengomunye umuntu oyilady oyisister ukuthi nje sithi siyabonga nkosi yami kwabantu bethu abasiphethe kahle sithi nje ha umuntu wami umuntu wami umuntu wami umuntu wami sokuba umuntu wami makubone ngifuna ukukubonga ngazo zonke izinto ongenzele zona empilweni yami noma mhlawumbe unomuntu oyiboyfriend ngifuna ukwazi ukuthi ke yini ofuna ukisho kuyena khona la kumsakazo Khozi FM ake niphume ngobuningi benu bantu nkosi yami nizobonga abantu benu nithi nje sukuma umuntu wami bakubone uma ngabe uneboyfriend nje ngahle kahle angasho ukuthi osisi bami angithi nje uma ngabe uneboyfriend nje ngicela ukuthi umuntu wakho eboyfriend yakho njengamanje uma uthi shine uthi nje umuntu wami ngiyabonga umbonise ukuthi uyam appreciate ekhathini eziningi kuba khona insuku ekuthiwa girlfriend's day and siyabagqamisa abantu bethu ngo girlfriend's day abantu ngama girlfriend's day bathola ukuthi nokuthi nokuthi namhlanje ke I boyfriend's day ama gents ama jita awazizwe especially libantu umenzele something lapho umuntu wakho umtshele kumsakazo Khozi FM ku 0791639874 ukuthi umuntu wami ngikufake stini namhlanje ngifuna ukutshela izwe lonke kahle kahle umhlaba wonke Africa yonke ukuthi ngiyakuthanda ngiyabonga ngakho konke ngenzele kona ngiyabonga ngokuba umuntu wami ngiyabonga ngokungenzela iqiniso empilweni yami unayo umuntu ngitshele ku WhatsApp 0791639874 umbonga nje umuntu wakho ngokuba umuntu wakho umbonga umuntu wakho ngako konke akwenzele kona isithandwa sakho Nkosi yami ake ngizwe ukuthi khona yini asebethi hawo kodwa umuntu wami ake ngikubonge kumsakazo Khozi FM
1: Noma ningakapha ngithukuza ukuxosha ithuba nami ngiphakamisa iphakade lami imayonke into yami isinqanda mathi sam ulizwe wakwazonde kaqhofe enkanyezini wenelisa ngingabhala iBhayibheli kalubhuti izinto nje into ayiyona empilweni yami njengoba ngithi umayonke into iyona yonke into empilweni yami uhlobo lalo ndoda engangiyithandazela engangiyidinga uNeliso uNkulunkulu wavele wanginika nje ngqo lokho engangiyidinga sithanda lithi nje sithanda sami oyikho konke empilweni yami angilutho ngaphandle kwakho ngiyabonga konke ungenzela kona uba nami ekhathini ezinzima ume nami ekhathini ezimnandi kithi nje uNkulunkulu akubusisi angigcinile wena sithandwa sami qhubeki nje kona konke lokho okuhlokwenzayo uNkulunkulu akwandisele kwande nala uthatha khona ngiyakuthanda kakhulu umyeni wami ngiyakuthanda inhliziyo yami yonke ikhotha phansi njengoshukela ngiyabonga manjomane dudulo makhize ngikwazi undigaqifa enkanyezini
0: awubani
1: unogwaja uzikhundla khundla danko
0: ngithemba ukuthi umuntu wakho ulalele ngithembe ukuthi nanamhlanje khona uzomenzela kona bantu kumtshengisa ukuthi hawu umuntu wami ngiyakuthanda ngiyabonga ngokuba khona empilweni yami ngiyabonga ngokuba isithandwa sami ngiyabonga hawu ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje my ladies my gents ngifuna ukuthi nize phambili nizobonga abantu benu nizotshela abantu benu kumsakazo Khozi FM ukuthi niyabathanda namhlanje usuku abathi iboyfriends day so usuku lama boyfriends so uma ngabe ujola usemjolweni uneboyfriend ngifuna nje uze ngaphambili uzotshela umuntu wakho ukuthi umuntu wami ngifuna ukuthi belalele ezweni lonke ngikutshela ukuthi nje ngiyakuthanda and futhi ngiyabonga kakhulu ngokuba khona empilweni yami
2: Sawubona sawubona manje manje.
0: Yebo.
2: Ngikuseni Thembo to write, ngiyathi mina. Hey nami ngifisa nje ukumbonga umuntu wami manje. Ngifisa ukumbonga nje kukho konke akangenzela khona kusukela 2019 saqala ukuthandana. Ungiphethe kahle manje umane, ungiphethe kahle lo bhuti, yawo kodwa Jesu. Igama lakhe uMduduzi Vivi eClermont. Kanti sithanda sakhe sikhulumayo Suzodwa Mthembu kwaB eMlazi. Hey, ngiyangithanda ingane yabantu, ngiyangithanda nami, ngiyayithanda manje umane. Yo, ngifisa ukumbonga kuze nje izwe lonke elilalele. Nkosi yami ubhuti wabantu.
0: Awu bantu, siyabonga, siyabonga ma-gents, siyabonga madoda ngokuthi niphathe kahle osisi bethu. Niqhubeke ke nibaphathe kahle, niqhubeke nithandane. Into yenu nilokhu niyiqhuba nje, niyiqhuba nje, niyiqhuba nje.

0: Ingoma emnandi kakhulu, ha, ingoma ya AKA oselele, ngathi angaqhubeke. Umoya wakhe ulale ngokuthula. Younger Chief Matijika kumsakazo Khozi FM. Khona into abayishoyo khona lapha kwile laculo bathi any day this life could flash before your eyes. Nanoma inini lempilo le ingahamba nje. Ingahamba so isiqiniseko sokuthi uyayi enjoya impilo ngisho noma engabe ziningi inkinga enze into nje ezokujabulisa namhlanje I think ikone ngifuna ukukusho kuwena namhlanje ukuthi lalela vuka ubangene sisho njalo njengamanje ngifuna uvuka ubangene uyijabulise mhlawumbe uyithengele nje ama chips noma uyithengele ushoko lethi kungabi into enkulu kakhulu kodwa uma ngabe ukwazi ukuzenzela into enkulu kakhulu enze into enkulu kakhulu uyijabulise ngoba uyazi ukuthi le mpilo le izophela nini Aries Star bethi tornado pump kwakhe khona la kumsakazo Khozi FM 17 minutes past 4 o'clock isikhathi sakho njengamanje sithi vuka ubangene hi weekend yokuqala kwinyanga kamfumfu ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kuyi weekend yokuqala kwinyanga ka Mfufu isiqalo sosuku olusha wena uvuka ubangena phi namhlanje kuningi okwenzekayo ngiyazi khona imicimbi khona imidlalo kuningi nje kuyaphithizela left right and center ngifuna ukwazi ukuthi wena namhlanje uvuka uyapi nobani kanjani ngobani namhlanje ke siyazi ukuthi usuku olukhulu khona la kumsakazo Khozi FM uma ngabe ungazi ukuthi kwenzeka nawu hawu kanjani kanjani kunendishi namhlanje khona la eSABC 100K Masinga Road kuyisgiya ngengoma from 9 to 12 kuzobe kube khona usgiya ngengoma ubingelela novusizwe kahle kahle nabanye abantu abazobe bekhona lapha M1 uma ngabe ubhalisile siyabonga ukuthi ubhalisile izobonana khona lapha M1 la eSABC kwindishi ke uma ngabe ungabhalisanga awu sikushayile isikhathi sikushayile isikhathi I'm sure ukuthi njengamanje indawo zonke sehambile into ezobe kumnani yona ha so mina ngivuka ngibangena khona lapho endishini namhlanje mina ngifuna ukwazi ukuthi wena uvuka ubangena kuphi kanjani nobani awu lalela angwazi nokuyikontainer ngoba ngihlezi ngizwa ngayo indishi ngihlezi ngizwa namhlanje ngizoyibonela mina ngo C ngalawa amabili ukuthi yenziwa kanjani kuswe kwenziwa Lendishi le abantu abayithandayo bakhuluma ngayo kangaka kusuke kwenziwa so mina ke ngivuka ngibangena kanjalo ngivuka ngibangena khona la SABC M1 kusikiya ngengoma novusizo nobingelela lapha bezobe khona benendishi kusikiya ngengoma from 9 to 12 mina ngifuna ukwazi ke kuwena encingweni zami ku 086002437 uvuka ubangenapi i weekend yokuqala kamfumfu isiqalo esisho usuku olusha i weekend la i weekend ifikile wena uyapi namhlanje uhamba nobani la uyakhona nizobe nenzani la enizobe nikhona cause FM sawona
1: yebo manje mama
0: yebo njani
1: siyaphila sisi
0: siyaphila nani
1: aha usemnambithe ezakheni kwa iyumu yomnyama lo ocwaneni ngicha ngiyobangena nje emnambithe dolobheni ngizwa lapha kwagoga lapha kemasikulo kusebe wakalokho washaba lapha khona ngiyokufuna khona bese ke ngibuyela emarenke hayi ngizobe ngilaleleke noKhozi ngiyabonga wento
0: sibonge kakhulu Khozi FM sawubona uvuka ubangenapi namhlanje siyaphila njani
2: yazi ukuthi ugogo wami ophoza mama wamhlonga yesiko sami.
0: Hawu siyabonga.
2: Ami ngizala ukuthi phela abantu abahle cha lalaya ke sesi wami ngithi mina Nkosi yami ukhuluma nomphakanyana okwazi lapha kwaNgoma emoyeni. Hayi ngithi ukuthi ngizovuka nje sesiko sami lapha ekseni ngihamba ngelapha eDrobheni Nkosi yami. Kona umuntu sengihlawumbo lapha eDrobheni lapha naye umngane wami kodwa phela hayi
0: ngihlawula abantu. Oh okay.
2: Hey, so Sawubona nje ukuthi yakuthi kade ngamgcina ehlobo sami hayi lungile ehlobo sami ngiyabonga futhi
0: All right nibe right ke nihambe kahle njengoba nizohamba nabangani nibonana Khozi FM sabona uvuka bangena namhlanje Hello
3: Yeah mamkapi ngiyabuya Khozi baba ama orange ntoba kamthola
0: Ninjani
3: Ah Nkosi yami ngoba ngishilo nje ngathi ngiyeto ngoba kodwa Nkosi yami ngicela ukukhona ukudlulisa Nkosi yami ngizange ngidakaze ama orange
0: Ehhe
3: Nkosi yami inandlwana ngumdibelo ozayo iyakhulu Nkosi yami ungathola siyeza
0: hawu bantu usekhulile
3: hawu udlakazi mncane
0: Thebo uthi uzoba nosuku loluhle ke wena uzovuka ubangene kahle esipalini
3: ngiyabonga manje
0: bonga thina Ukhozi FM sawubona
2: manje mana
0: yebo njani siyaphila nathi
2: siyaphila ukhona Lungelo Jumbo Jules lapho kwana ngoma ufuthe emajeni kwakhuluma mhlezi
0: yebo Lungelo
2: namhlanje ngizobangena nje lapha ngizonisekele kwadeni khona ukuthi ngiphilise kanje esambe ngobuhle ukuthi ngizantuka bangena khona ngiyabonga amen ngisokothe
0: siyabonga uvuka ubangena namhlanje ngifuna ukwazi uvuka ubangena nobani ngobani kanjani Khozi FM sabona
4: Namhlanje
0: yebo siyaphila njani
4: hayi ngikhona namhlanje la ecollege ngisikini sikamongubane lo ichopa lendaba
0: ehe
4: cha mina nje sizwami ngoba ngesontweni nje osuku namhlanje impela nje ngifuna ukuthi ke ngiyonikela ngapha kwesi nyamanazareth hayi sivuleke ngenhlahla bakwethu hayi abathakathi bangene
0: ya hayi uhambe kahle esontweni usonde kahle namhlanje
4: Yeah, hayi ngiyabonga sesiphile
0: nje. Ngiphile nani. Nawo wonke umuntu esontweni ngithemba ukuthi hey, nathi nizosibeka. Nathi nizosibeka ngoba yeye phela. Njengabanje, ngathi sibambe sonke ngabawashing. Kodwa asibambelele unyaka usuyaphela manje. Hawu, unyaka usuyaphela manje, unyaka usuyaphela manje. Kodwa ke ngithemba ukuthi njengoba usuzophela unyaka, lezi inyanga nezinsuku ezimbalwa eyisele onyakeni, khona umuntu angakwazi ukuthi akahlele akwenze ngaphambi kokuthi unyaka uphele. Khozi FM sawubona uvuka uba ngenapi?
2: Nelis.
0: Yebo, unjani?
2: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi.
2: Ikhona ukukhuluma nomusa kaMhlongo la
0: ngiyakusemagethi
2: yakakufikele hayi mfowethu ngisalungiselela ukuthi ngiyemsebenzini onasosa mangibuya kungivele nje ukuhlanganya labe insizwa khona umntana encane ekhona la kamalume wami khona umcinzanyana nje okhona ngiyengithi ukuhlala khona neinsizwa mase ngibuya emsebenzini ngoba
0: no hambe kahle emsebenzini ni enjoy lo mcimbi
2: hawu ngiyabonga mfowethu
0: Ngiyakuzwa babili abathathu masekeke sithi ngegodi ngegodi Khozi FM sawubona
2: Yeah
0: Siyaphila njani
2: Siyaphila Nando sawasanga lapha kwaqeza kwadamba
0: Yebo kwaqeza
2: Hayi namhlanje sawubona insizwa sawubona ubhoko lezinsizwa kwahlangana lapha eJohannesburg lapha kuSmith noClaim eflethi nevuku zakhe hayi sawubabona nje basawa ngosela inyama bafowethu
0: Aw, nibe right, nidlala nezinye izingane.
2: Uphile nje manje mana, lapha waqeza kwadamba.
0: All right, uphile nawe. Ukhosi FM sawubona.
5: Sawubona manje mana.
0: Yebo unjani?
5: Ngiyaphila sisi njani?
0: Siyaphila lati.
5: Ukhuluma noNgubani esikole semasitini.
0: Yebo Ngubani.
5: Namhlanje mina manje mana ngizobe ngihleli le grounding nabafana abancane bedlala ibhola ngibabukela angeze ngithande.
0: Awu siyabonga.
5: Ngizobe ngihlalele nje manje mana ngibabuka ebadlala ke abafana abadlala.
0: Ehhe.
5: Ngiswele kona ukuthi basike abakhulu bezobona khona lozokwazi ukuthi nabafana abathi ukuthola.
0: Yeah.
5: Babonwe nabo ukuthi badlala kangakanani.
0: Sithemba ukuthi khona isikole silalele manje sizokwazi ukuthi sizobona lapho. Sibona abafana Nkosi yami.
5: Asive singathokoza manje manje.
0: Yebo siyabonga kakhulu ngokuseka abafana.
5: Thank you sisi siyabonga.
0: All right, ngithatha ukugcina Khozi FM sawubona. Khozi FM hello. Aw, ngathi ke unqamkile Khozi FM sawubona. Yebo unjani?
6: Siyaphila
0: mama. Siyaphila
6: nathi. Siyaphila mama. Ukhuluma nombuso nawazile Friday. Indlela ziningi angeendawo. Ngihleli noKhozi FM.
0: Nazo, ngihleli noKhozi FM namhlanje ke siyabonga kakhulu. Sikulonge thina nawe.
6: Hayi usuku oluhle nje.
0: Nazonke siyabonga kakhulu isikhathi sakho nje ngamanje 26 minutes past 4 o'clock. Singena ke manje kwingosi yethu la sithi khona ngegodi ngegodi. Ngifuna nje ukunikeza ithuba lokuthi uke nje uthi shine ukuthi show off uqhakambise isigodi ke sakho ohlala kusona noma isigodi ke ophila kusona ke mhlawumbe ngoba uhambe wahlala kusona ngomsebenzi uphila kusona ngoba usebenza ngakhona noma usebenza khona noma nje isigodi wasivakashela wabona indlela abenza ngayo wathanda futhi nendlela abenza ngayo wathanda nezinto abazenzayo siphi leso sigodi leso ngitshele ngaso ku WhatsApp ku 0791639874 0791639874 sithi nje ngegodi ngegodi

Ngiyakuzwile zisho kanjalo ezethendela iminyama lakudlala ngasilala umgqilazi lokhulumayo bengithi mina vulela umsakazi ukhoze FM uvusizwe langa njalo ngo9 to 12 benobingelela umuntu akampanzi kanti ukhona umdonso ongadonsa ukuthi uyawudonsa kujike kudonsa ke wena uyachofacofa nje inkinobheni ungaqinisa izandla makoti ukhoze phoko yenzipho.

Kulungile, kulungile ngampela. Uyabona ke uzwa nangenhlokomo, uzwa ngobumnandi obulanga ngampela sithi heshe wentsizo, heshe wentokazi, sibingelele amabhinga, sibingelele amatshitshi, sibingelele amajongosi. Uyabona ke ingoma ngampela yona nto esikuphathele yona kulolu suku lanamhlanje. Kuyosindo kwabaleka iyazola ngampela imkhize ejazini. Asigijime ngalo 200 rand wami lokungiyikhiphe njalo imali, lokungiyikhiphe njalo imali. Uyabona nje uyanqamuka kodwa nama umpompo wemali abantu abeze bezokwenza njalo. Siyagijima ke njengamanje siya kwi-bliss, siyagijima sakwi-bliss. Semzimkhulu manje sithi inhliziyo imanxeba nxeba ilimele ngampela sidlala iyogathi iyogisipho suka.

Hayi impela impela sothole ngiyakubona ukuthi usuyishayeza phelela ngampela usekhokhile ni u bless lona ama usumgibeze stage umbiza ngosibari bengakaveli Ah kulungile kulungile siyagijima ngampela usungamfaka awumfaka awufaki ngendlela yakho na iyogi siphi iyogi yogi Nomi X. X. X. Uka, onga solveki. Asambe please, asambe mayogazi.

0: 1327 ubani umunye waphinde wayenza lengoma lemlalelo Khozi FM wala eningizimu Afrika ngisho noma uyifimene we osifazane umuye silisa ixwe ngaka ngeke wala eningizimu Afrika wala kwaZulu Natal awu sengaze ngisho noma ngithi wase Midlands noma ngithi wase South or ngithi wase North Coast kodwa wala eningizimu Afrika ingoma ka Shade ekhiphe 1985 Sweet Taboo ubani umunye waphinde wayenza 086-000-2437 086-000-2437
1: Ukhozi? Ukhozi?
0: Fresh? Kunjani?
1: Fresh, siyami ukhuluma nomzuzu endanyela ngilana mina kwesinkosi yakwadala baba.
0: Shade, Sweet Taboo, ubani umunye waphinde wayenza eNingizimu Afrika?
1: Loyiso mfethu, Loyiso.
0: Loyiso bala?
1: Ya.
0: Yena ngathi ufana noLoyiso nawe.
1: Awuyena for sure.
0: Wena ufana nawe Loyiso.
1: Usolade.
0: Yebo usuthanda imculo wakhe wazofana naye.
1: Ah shapho siyamanga ngithanda kakhulu mfethu sho.
0: Uphi nenda angathi uyathetha kaloko.
1: Hayi ngikhuluma mina ngilahathi ngosenkosi yakwaDala eqondisa semawani futhi mina.
0: Bengithi uthi mola asikodukeni mampondo iphelele into ebithethwa ngoku. Ukhoze lo. So cause in FM lo.
2: Hey, mafresh.
0: Ngani wami?
2: Ah, ngisha ukujabula.
0: Angizwa mina, angizwa.
2: Isha ukujabula.
0: Isha ukujabula.
2: Eh, asekhizweni yani.
0: Sho.
2: Awuwe wena wethu.
0: Angizwa.
2: Ebhathi.
0: Angizwa.
2: Uyizwa kahle.
0: Eish. Shade, Sweet Taboo, i-out umlelo Khozi FM uthi, uthi ubani?
2: Ushava.
0: Oyishaya ngizwa oze nayo. Ithi.
2: Enhlizweni yakho.
0: Ithi.
2: Anguwe wena wethu.
0: Ithi.
2: Ebhathi nebhathi.
0: Angizwa mina. Asiye. Awinja game, izwa ngoma fresh, izwa ngebhara se KZN okhozini, winja.

0: Mine imzuzu esele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesine emsakazweni uKhozi FM. Uyabona ke ngikuthembisile ngathi sothi mangabe sibuya ekukhokheni ikweleti bese sivele siyiphonsa kuwena le ndaba ke sikhulume indaba le yohlobo lwebhola okufanele ngabe siyadlala siyiningizimu Afrika ukuthi sikhona isidingo noma asidlaleni bafethu toneqembu akasho alawule ngoba vele imali yakhe lapha eqenjini lakhe sobona mase sifike Tino wako Paula. Laso gala sala. Sawubona.
1: Makinyapila.
0: Siyaphila njani?
1: Ngikho nomozizile lo ntshalo madilinde.
0: Hoy, akuyena yini umkhonyani wami lo?
1: Uyena makho.
0: Hayibo, usungifanele redweni. Uyaphila ke kodwa.
1: Siyaphila, ngiyaphila ku.
0: Hayi ngiyathemba ukuthi awumzwanga lo muntu weChiefs okade ethi nguma kodwa wakhe naye yena.
1: Eh ngizwe kude.
0: Ya usinike wemyeni wami.
1: Ah makotami ngifuna ukuzivuzela ugoda nje sicileni. Khona lo bhuti lo mfana lo okade edlala ku Pirates team la mu MasterChef ngizacela ungizwele ukuthi waya.
0: Hayi ngizwa kahle myeni. Ay sawona mhlanje isekike. Nasukela hlala sawubona.
1: Yaphila sinomas.
0: Ngiyaphila njani?
1: Khuma nomali eqolo la eSorras.
0: Awu yena umkhonyani wami wena ngithi.
1: Hayi wena ufuna umaphoti wase Orlando yase sinolwazi.
0: Okay, yake mfethu uthi
1: Ha mina ngithi nje hayi indlela edlalwa yePirates right futhi umiya ngomgcibelo ngizobe ngumlindile.
0: Hawu okay no ke kuzwa kahle
1: enze show ukuthi uthenga le t-shirt enkulu yase garage umini
0: yoko siyamu umiyo mnyama
1: yabonga sinolwazi
0: so lasuka lahlala sawubona
2: yeah sawubona sinolwazi
0: ninjani
2: asikho siyaphila ayi ukhuluma nomsebenzi bulala kaso emanageni

0: Imzuzu njengamanje ishumi nambili emva kwehora lesihlanu saqhubeka nohlelo lasuka lahlala. Kabe ngithola igama elisha namhlanje. Hayi cishe ngathi hayi uhleli nonolwazi mangabe mhlambe kuwukuthi nje umuntu oqalayo nje nokulalela ukhozi mhlambe ngalesi sikhathi usuyayezwa nje ukuthi ubani lona. Hayi yabonake noma bekuthi uyangazi phela ade ungilalele nangesonto elidlule. Sengishaya ngomunye ushuni ngumakoti wasenaturen. Ya, lalele lasuka lahlala nomakoti wasenaturen. Mina awuyiboni lento yami ukuthi engazi ukuthi ngifuna ngibe nesithembu kanjena ngoba last week besikhuluma no baba
1: Ubaba umkhizi,
0: ubabazi umkhize and kuwukuthini indodana yakhe impela isangifuna nje kambikambi. Abanandaba nokuthi ngiyasho ukuthi ngisihlobo kamkhize nje uyabo angishelwa kamkhize kodwa bathi nje bazoluntuza bazokhipha imbuzi yokuqeda isihlobo.
1: Ngicathi fanele sivele senze i-auction ngoba ngathi ushise ikhotha ngala ibholeni ngoba ngala inhlangano ephethe ibhola iSouth African Football Association ngala iPremier Soccer League kune Kaizer Chiefs ngala kunama Legends. Into ngayazi.
0: No nginkinga. Kahlehle nje yabo esikhathini sokuphila kwami. No, kibile ujikelele wenkunzi mayanga yelwazi. Yabo dot. Manje lapha auctionini mfethu nizofunani auctionini. Nizosababeka imali noma babeka inkomo.
1: Afana uqala ukhokhe kuqala
0: ukuzikwazi ukungena kwe-auction ngalo auction na ungeni ngumuntu
1: afana uqala ufake nje bid kodwa ke leyo sisazoyihlala phansi sidingide
0: engathi ngiyabona sokuthi ke ubid wakubidile wabi ayicaki bid ya 2010 kodwa Jesu kodwa uNkulunkulu sengiyabona nje eyi kodwa eyi madoda hayi no kulungile hayi Hai, nanga muyo. Indaba ufuna ukuba khona nawe kuphethe?
2: Yebo.
0: Ozoqala ngawo?
2: Ngoqala ngami.
0: Oh nangu uhlengiwe embatha uzongikhapha vele umakhoda akazahambe yedwa
2: hamba
0: nomakhotshana nempelisi zakhe osisiba
2: sobe sikhona
0: nizobe nikhona nizophidela kanye nami
2: yebo
0: uyabona ke imnandi leta ngizohamba kedwa sazokhetha nakhona lana intokazini esidotsana somphatha nomrosa
2: Ayaye
0: ngasandla. Asalungo. Uzofika as out
2: beat. Ayaye ngasandla.
0: Ngiphathe futhi nozimipi.
2: Ayaye. Ngisambe
0: sodo. Sihamba sodo.
2: Eh, kune zwane ithuba likahle.
0: Isimene ithuba likahle lokuthi sithathe. Angathi nomuntu okade esuse lana. Sithi benze sifika lapha. Asithi hayi, ngihamba nozimto.
2: Ayabonaka.
0: Iphele indaba yethu. Ngizwile omunye nje ukhulume nangomaZulu Eh gabo aya nginankinga nabo mazulu ngahamba nabo nginankinga nabo mazulu ngahamba nabo boka nawa nginankinga nawe ngahamba nawe uyiyelo bonu njena kodwa yabona aqhamuko sisizimipe yakasala simshiye nosophitela sodwa
2: umamkhulu hayi
0: umamkhulu akasale futhi nje simehlisa isithunzi
2: umamkhulu akasale
0: uyabona ucabanga nje nosisi omdala usisi Mroza sesifika nosisi Mroza sesithina abakhethe nake uyazi ifana nani leto uthi mangabe ngekufila abakhongi angithi intombi zasekhaya ziyazigqoka zimboze amatshali bese bapikhe umakhulu uyabona nje nosesifake ngisho sesisi Mroza lapha
2: angeke
0: idethini bavele bathi bayivula ingubo vele phuma usisi Mroza ukuthi nje leyo bazo waphesha usebe lokola ngamabhafa Yeah, no, so I'm a soda, so I share all this space.

0: Shamlandi kanjalo ke umfana okhuzana okhosini FM ingoma yodumo emsakazweni ohamba phambili angisho nje ukuthi lengoma ke ikhethe umlaleli washo ukuthi ke iyona ngoma ke athi yona uhambisana nayo namhlanje ngakho nawo ke uma ufisa ukuthi ke wenze kanjalo sithinte nje kanjani guzikali l@sabc.co.za noma usithinte ku WhatsApp ku 0791639874 ake ngisho ukuthi la kwingoma yodumo akukhathalekile noma yiphi ke ingoma lothi wena kuwena idumile kulungile siyozwa ngawe noma ngabe yoluphi uhlobo lomculo ekhona nje emhlabeni yonke jikelele
1: iClient Legal ivulekele bonke abaseningizimu Afrika amaplana wabizi futhi akhava imbangu ye-CCMA izinkinga zezikweletu udlame ngokobulili isevisi engagculisi nokuningi futhi uthola nokonga nezaphulelo ezinhle nge-clientele royalty yohlelo lwethu lokuthembeka lwamahhala wonke umuntu ufanele ubulungiswa thola ikhava yezomthetho namuhla SMS ukhozi ku-44789 yebo ukhozi ku-44789 iClientele Generali FSP egunyaziwe nomshwalense ongewona wempilo iClientele Royalty yinzuzo yokwethembeka nge-CBC Rewards Pty Limited ngaphandle kokunezela izindleko. Imbandela itholakala online ngamanani ajwayelekile.
2: Ebukhoneni.
3: Ebukhoneni.
2: Nophindi Phili.
4: Sawubona dadewethu ninjani kodwa? Siyabonga uNkulunkulu osekufikisile la.
5: Egameni lenkosi yeShu Jesu, amen.
4: Amen. Amen. Ungatshela umlaleli wena ungubani?
5: Ngingumbhali weingoma. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu omthandayo uNkulunkulu. Ngunkosikazi kamasonto.
4: Amen. Aw mama.
5: Sanibona baba.
2: Nophindi Phili.
4: Nini ke uthando lakho lomculo
5: uthando lomculo especially igospel laqala enkonzweni la sa develop khona
4: uqala nini ku record khona ukusizayo noma
5: ukukhula kwami ngikhulele iyona ngithi i experience yami yo music yaqala lapho ukuthi nje ngingene e studio kwaya ke ngangena e5 yilanga discover khona ngakhula interest is history
3: njalo ngesonto
2: ngo 9 kuya ku 12
6: ngicela amen
2: Ukhosi FM lo hamba phambili
7: ungibele ophelele
8: hey wona man
7: ngaphandle ka KSG ne Chillers Ukhosi FM
3: lo hamba phambili

0: Umsakazo Ukhozi FM igama lakhe uzangwe hamsana ke no Stokey T no J Cloud bethi a route at 12 minutes past 10 so discuss sakho njengamanje awalethu leli ke lesibili igama lohlelo ke number 2.0 thola njalo njengolo ngomgqibelo emekusha wona ke u9 kuya ku 12 o'clock ikamuli waka hlophe emthatha ungangibiza li the radio DJ sesingena njengamanje ke kwi quiz yethu yalamhlanje
1: hip hop quiz
0: Yeah, hip hop quiz. Kwinamba ilula nje inamba zokwazi ukuthi ke ungithinte kuyona 0791639874 0791639874 ngithumelele nje ivoice note uma ukuthi ke wena uyazi ukuthi ke ubani lona ke esikhuluma ngayo. Namhlanje ke ngizokufundela kama lyrics bese uyangitshela ukuthi wena ke ubani oshaya lengoma, igama le artist negama ke lengoma. Uma ukwazi ukuyicula, singajabula kabi bese ngakuzwa nje ngoba siyama siculela yona yona ke lengoma. Ukuthi ke nawe ke uyayazi okay hamba kanjena ke ama lyrics wayo ke lengoma uzoza ngani hey wena lethi trance faka ingani manje siyapi hey wena thula umlomo uzozwa ngani
2: hey wayishaja yazi kumele bekufune lapha kwa current affairs Lele malini.
0: Ujonga nje ukulele malini.
2: Gabi gabi.
0: Okay, ake ngiphideke. Uzoza ngani? Hey wena, lethi trance faka ingani? Manje siyapi? Hey wena, thula umlomo uzozwa ngami. Sbo, I'm fine ngikeze mfana. Iklunyana.
2: Manake kambe ihlungizothini nje mfethu.
0: Yeah.
2: Igama lo eyingeke mfethu. Igama la ngempela.
0: Yeah.
2: Lo yedwa. Aba kule ngoma igama la ngempela lakhe.
0: Okay. Yeah.
2: Ubanele.
0: Oh! Oh, omuphi kubanele?
2: Wayita ngikuzamile futhi
0: ayi azamile
2: ha phela ngizomane ngiyikhiphe yonke le
0: yeah mokuthi uyazi ukuthi ubani ke loyo ke okay sizothi uyayazi ke le ngoba ngisikhuluma ngayo la 0791639874 siyabuya ke futhi ke namhlanje siphethe ikhona lama OG siphethe uMoja Phuso kwazi ukuthi kudlale ke nale khona lama OG

emashowini siyakhathaza ngekusme ey ama 5 down dalazlel iphake ethimali igcwele ey umswenko umcebo kuthina umlahle.

0: Shekhinah emsakazweni wakho ke uKhozi yafama uthi ke I love it here uthi hey yazi ngiyathanda nje la othandelweni indlela kuyiyona kanti ngaphambi kwalokho kade siza lapha ke uDJ Maphorisa ukabza the small something Soweto no MFR Souls bethi ke amantombazana sihamba kanjalo nje kulelo muqa lo kuleso siqi nje lo kulomgqiqo lowo ya nali igama engilifunayo lo mgqiqo ehe singena nje ke manje ke kwingosi lasisho khona sithi ke ikhosomba lamancoko uyazi ke suye sikuphathele ke usomahlaba ahlukahlukene namhlanje ke siphethe lapha ke intshebe ukuze amakhulunywa ngentshebe sawubona wentshebe
1: yebo njani ngibingelele kubalaleli ngibingelele nawe emphakathi
0: manje vele untshebe nje mawa abakwaziyo nje kuthiwa untshebe nje untshebe
1: hayi untshebe lona nje olovela thi nje uzovezwa
0: kwakwenze njani uzoba untshebe ngoba nakho unentshebe
1: umuntu onentshebe nje uvela abo untshebe
0: ubani waqamba manje uyasiqamba wena wabatshela wathi hayi lalelale mina kuzokwazi ukuthi untshebe mina
1: ngavele ngaba untshebe
0: iya iya
1: ngoba ngingumtshebe nje ngoba kukhona nosinqamo soyabona umabhalane intsheba ngangisazi ke manje
0: ngathi niyalibanga kodwa uyabona manje lokho kuyasho ukuthi ngathi ikhona indawana yokulibanga leli gama makunjalo
1: kodwa uyedwa untshebe wangempela
0: imuphi ke
1: ilo okhulumayo njengamanje
0: hayi sasophenya sasophenya sithole ukuthi ubani ubani mhlambe uyabona nje njengoba ukhuluma nangabantu bakhona abanye mhlambe kuzofanele sibuze kuma customer enu ukuthi ubani kahle kahle utshebe ngempela
1: ukwehlisa nje intshebe uzobiza abantu ngama customer sithunzi nje sayintshebe nje leso siye
0: hayi ngiyakuzwa mfethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje sizwa ke le osomahla ngiyafisa nje usichazele ukuthi kulabo abangakwazi masikhuluma ngontshebe udabuka kuphi nendawo kahle kahle siyilande emumva kwimvelaphi yakho
1: ngizoqala ngithi nje okay igama langempela ngalethiwa abazali ngonhlanhla futhi yonke into yami ngihlala
0: yeah
1: ngiyinhlanhla nje la unenhlanhla ukuthi ukhuluma nonhlanhla
0: akukuncane lokho njengobani ya
1: isibongo ngwakakhanyile idabuka olundi endaweni yasemakhosini ya ngiyakhuleka nje kubatwana bonke basendlunkulu njengomfana omncane okhulele khona ngakufunda endaweni yesikole ngithwise bega makhosi primary la ngaqala khona la e high school la ngaqoda khona u matric kwama kubizwa nge King Senza nakhona ngase ngizwa ngaphethe kwini ngenza ngafunda be PCS training ya bengenza i hospitality
0: yeah Yeah yeah. Mhlambe ngifisa ukubheka ke lapha na ke ungakafiki la ukuzokwenza izifundo zifunde phakeme la eThekwini ukuthi lapha yavele ekukhuleni kwakho nabantu mhlambe abakujwayele nase high school ibivele ikhona into ukuthi hey kodwa uyahlupha uthebe uyahlupha lo nhlanhla lo nhlanhla ongenanhlanhla lo nhlanhla ngenachathi uyahlupha babekubona vele ukuthi khona into yamahlaya noma uyiqhabuke nje usumdala nawe uthi ayibona kho sengihlekisa
1: ngingasho bese ukuthi ikhona kunento oya kungayinaki uyenze uma uphulela emakhaya nakho kwenza izinto yabo unganaki kanti mhlampe ubizo yabo because lezi zinto akathi uba uma ufunda isiZulu so mhlampe yini inkulumo engalungiselelwe
0: yeah yeah
1: ngangeke ngilungise lutho ba kwakuvela kuqhamuka ekhaya
0: ekasini kusathi kuyafundiswa hawu nqazo yini manje
1: yabo kwaba yinto ekanjalo ngalokhu ngathi uma ngifika-ke lana ngiyakhumbula nje ukuthi ngangiyokwenza i-insels kwesinye elinye kwalamahhotela la eThekwini nadlula e-workshop ma ngidlula e-workshop ngibona nje omunye umfana cha bakile abantu base nomtshalo ngethayo fethu mina ngayadla le nto oyenzayo angazi njalo ukuthi ngizothile ngingahambi bayikhona athi hayi khululeka ngizokubona esitimeleni wena uzoyisakaza esitimeleni le nto yakho asidibele isitimele impela hhayi anginikeza ithuba impela esitimeleni, kodwa nangikhuluma ngibona abantu behle kuthi ngangithina angisazi.
0: Awuyicabanganga futhi lento iyayifikela manje.
1: Iyayifikela lento ifana iyayifikela nje.
0: Yeah.
1: Kufana nginokusupport iKZ as ngumlandeli wePirates, ngangisukele nje ngithi ngisupport iKZ iseyifikelayo.
0: Usoqalile kuyagadla ke manje. Usoqalile uyagadla. Emlalelo
1: kozi. Yeah, kwaba kanjalo. Abathi ngize ngibone ubhuti umlu bayamkhumbula abaningi kumuzwe inkinga.
0: Yeah.
1: Bamkhumbula mhlawumbe nakuzalo kakhulu ke wadlala lapha kuzalo. Angiboni nakhona nje ungibona ngihamba nomunye umfethu engasebenza naye kakhulu. Athi ya lo muntu isfracture somzimba ukhomba ukukhulu, it's not a comedian only but kuningi akwazi ukwenza nesfracture somzimba. Nafunda engifundisa ke kakhulu theatre, idlala yasestage, sakuhlanganisa nakuhlanganisa ne-workshop.
0: Ngiyayithanda kakhulu le okhuluma ngayo umzimba. Ngisathi ngisazongena kuyona kakhwazi-ke masikhuluma ngamahlaya nemathiriyali yakho nje, izinto nje ohlekisa ngazo. Kodwa-ke mlalelo wokhozi, sothi kuyibamba nje la kancane sithole umculo, sobuya futhi-ke siqhubeke naye-ke untshebe la, insizwa yentshebe-ke. Njengoba isho uthi iyathanda ukuhlekisa ngendlela ebukeka ngayo, uthi futhi uma usubuka usho uthi he, uyabona songalingena izulu ngenxa yabo ntshebe labo, ngoba basihlekisa ke izinto esiyibonayo nathi. Nangujabulile Majola uhambisana-ke noThando Zide, bathi-ke ubukho bakhe empeleni-ke masibuya ngala siyaqhubeka notshebe.

0: ujabulile Majola umsana ke nothando zide bathi ke ubukho bakhe isikhathi ke njengamanje ishumi ke nambili esele ngaphambi kubumane ke ihora lokuqala khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM uhlelo umlilo uKhozi noSimthando kaMiyeza sikwingosi la ikhosamba lamancoko lasuke sihleli khona nje nosomahlaya abahlukahlukene namhlanje ke sihlezi nensizwa idabuka phansi le olundi unhlanhla wakakhanyile abaningi bamazi ke ngontshebe laphaya kade usachaza la ukhuphuka ntshebe ukhulume indaba nami ngithe bengisafisa nje ukuthi ke ngiyibuze kuwena ukuthi masibheka kwazi umsebenzi wakho lokho abakubiza ngokuthi ke imaterial kumbe ke izinto okhuluma ngazo lamasuke uhlekisa ngiyabona ukuthi kuyathinteka kwazi ke indlela ovela udalwe ngayo umzimba wakho uqala nje uqala nangale igama ukuthi uyintshebe ngiyakhumbula nje khona lapha elinye ihlala lakho likhuluma khona ngendaba yokungabi kwama ongabi khona kwamadlebe ngifisa ukuthi sichazele kafishane ukuthi yini le kweza ukhululeke kangaka ukuthi uhlekise ngomzimba wakho nangendlela obukeka ngayo okuyinto lemhlamba abanye abantu abangathatha besabe yabona ukuthi eyi kuzoba ngathi ngikhuluma ngezici zami phambi kwabantu uyayibona loo nto leyo
1: yeah angithi mina ngosomahlaya mina ngi-entertain so ukuze umuntu onaleyo nkinga akwazi ukukhululeka kufuna ngiyithathe mina leyo nkinga ngiyenze ngami njengokuthi mangithi akunawo amandlela khona abantu abaphatheka kabuhlungu ngokubody shame yabo mina nginankinga ngoba ngisuke ngenzela lo muntu ukuthi engayibody shame ukuthi uma kuthiwa ayi uyisidudla uyajuluka yabona leyo nto leyo wena uzazi ukuthi uright yabo untshebe uhlekisa ngakho konke-ke bayazi abaningi kuda untsheba ipolitiki ngamasonto ya ngisuke ngenza lokho
0: kahle kahle nakho sesiphambana sithi amadlebe umuntu akabi nawo amadlebe iy'ndlebe chaza-ke ziphi vele iy'ndlebe zakho ngempela yazi ngakubukisisa ngathi lo muntu angiyiboni mina iy'ndlebe
1: ziphi into yonke i-private mina so indlebe zami zi-private part
0: zikhona ke kodwa kubukhona yini siqale lapho nje sizaze sibe private
1: nokuthi mina bongixolela abalaleli ukuthi balalele ngey'ndlebe yabo mina anginazo oba manje angithandi ngihambe ngiveze iy'ndlebe ngathi ngiveze andlebe sengaze ngifela abalaleli-ke manje
0: uyarhyma manje ayibona ukuthi uyarepha manje amabhazi le nto eyikhiphayo
1: ngizofela abalaleli oba nojesu bambhaxabula lana bambhaxabula lana efeliso lozabo nami sekumele ngishayele ukuthi akunazoke indlebe ngenxa yabazali
0: uyabona kodwa ukuthi iyabuyela lento tshebe ekutheni kwesi sikhathi uyayifela into engekho usokwazi ufela into ungenayo abangayiboni
1: nojesu wayeyibhakisa
0: kanjani manje
1: usungahamba ufela umayogathi
0: nawe njalo ungayishiyi ngaphandle nawe ufela nabantu abangenazo iy'ndlebe cabanga
1: yabona iyangixaka le nto kajesu kuthi ujesu uyalalela uyashesha ukulalela kodwa uyaphuza ukuphendula usuke ehlaleleni engaphenduli ngabe kusho ukuthi naye akanazo iy'ndlebe
0: cha phela mhlawumbe usuke esayiprocess indaba esahlela ngempilo yakho uyakizwa
1: usuke engazwani
0: hayi akafani nawe-ke akafani phelani khona iculo lamakholo elithi ngeke adale iy'ndlebe aphinde angezwa ngeke adala amehla aphinde angaboni yezwa manje
1: hayi ngezwa but khona la ngingezwa khona vele angizwa
0: kambe sekuyakhohlwa ukuthi vele ngichazela vele vele umuntu onenkinga vele
1: le nto ifana nokuthini amakholo abuya ngidida athi amakholo suthe uJesu ohlangana eGalile okay kuleso abuya futhi wona amakholo athi uzobuya uJesu kanti kuhlangana waphi ubuya uyaphi uzalana noma sohlangana eGalile kwenzakala
0: yithi siyeGalile noma uyena ozayo
1: noma uyena ozayo noma sohlangana eParkstation
0: Noma la emakethe uya manje Park Station isho la emakethe la eThekwini.
1: Ngeke alunge emakethe, ngeke alunge emakethe engathi ebuya sibe simlindile ngocelemo.
0: Yini manje sekuyaliwa yini sibekwa nje buya Nkosi yami. Hayi, uyabona ke mina ngeke ngisho ngithi konke kunesikhathi sakho ngoba ubani wayazi ukuthi ngelinilanga khona umuntu oyokudume nje ngokungabi nazi indlebe nje adume nje kade ngikubuka lapha e-stage kule show esasikuyona ngaleli aviki ngisho ngithi hey uyabona nabantu abangenazi indlebe kanje nje obusho nawe ukuthi umele bonke abantu laba abanezimo ezahlukahlukene nabo sebezosho nje ukuthi hayi nangomunye wethu uyabona bayiqhenya
1: angithi masonazi indlebe kuthiwa undlebe.
0: Yeah.
1: Mawungenazo kuthiwa uyabona nje iyona le nto engayikhetha ukuthi cha abantu abangayipolisheli.
0: Yeah, yeah.
1: Yabo. Ukuthi wakhiwe kanjani.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ay ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa ngicathi umuntu ke mhlawumbe omunye uzoyibona kahle le ndaba mase kubona lapha ekupopola nasegude ezoxubana ngiyacela nje mfethu usinikeze ukuthi abafisa ukuthi mhlawumbe bambe bekubheka bethi hey simzwile noNtshebe samthanda bakulandela kanjani ezinkundleni zokuxhumana nje mabe kubheka
1: oba ngiyase esikhathini samanje sengino TikTok lapha ku TikTok ababheke nje uzobezwa ke itemulele kujwayele ukusebenzisa akukhuluma ngenza ama video bebheke lapho ku YouTube futhi bebheke lelo demo ku Facebook bebheke u Lucky Nhlanhla Khanyile Lucky Nhlanhla Khanyile futhi u Lucky ono N lapha egcineni masofaka uNhlanhla uKhanyile bayongithola kakhulu ke lapho no la ku Instagram babhale nje uzobezwa ke
0: nje kuzona zonke izinkundla zokuxhumana.
1: Yeah.
0: Hayi kulungile mfethu. Siyabonga kakhulu umsebenzi wakho omuhle ngendlela eyisimanga. Sikufisela nje ukuthi uNkulunkulu angakuphumelelisa kakhulu nakuqala kuvikele khona konke. Siyabonga kakhulu mfethu.
1: Kubonga mina, kubonga mina.
0: Nazonke insizwa le ekade sinayo namhlanje ke uSomahlala phakhe uNtshebe uNhlanhla kaKhanyile ke ekade ke sikhuluma naye ke kule ngosi ke ethi ke iKhosomba lamancoko. Sabe sidonsa umculo lapha ke samba ke ngobani manje samba ngoLira ethi ke ixesha.

0: rush hour Latino va pounds usijava okay Spanish verse but again tepe ngaphambi kwalokho ke uzolapha ke ulira ethi ke ixesha khona la emsazweni wakho Cozy FM sikathi ke njengamanje mzuzu mihlanu lishayile ke ihora loqala khona la ohlelweni ke umlilo Cozy nami ke usimthandwa kwamiyeza uyazi ke emveni kwehora loqala suke singena ke kwingosi lasisho khona sithi ke ingxoxo yasentathakusa sesikhuluma nawe ke ngehloko ke ezahlukahlukene ke namhlanje ke ngicabanga ukuthi mangabe nje futhi lonke leli viki hayi ngisho namhlanje lonke leli viki nje kusukela ngasekuqaleni kwalo kuyamaphakathi nali viki kuze kube manje mangabe ubukhona lapha ezinkundleni zokuxhumana ey cishe nawe ulibonile nje olunye udaba lapha ke obelikhulunywa ukulona ke ngifisa nathi ukuthi ke sizokhuluma ngalo ke khona la emsazweni wakho ke uCozy FM
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uCozy FM kanye nenhlangano iSABC uCozy FM luhamba phambili
0: Utabule ngemnandi ngeze esibonile ke einkundleni zokuxhumana ke kuleli viki. Nikakhwazi kulabo abahlale einkundleni zokuxhumana bazokhumbula la khona nje ube yisilomo ke la einkundleni zokuxhumana lapha ko TikTok nje kakhulu uAlabasta wakwaZwane. Ngiyazi ke abaningi bebemazi ngendlela ezahlukahlukene ke kodwa nje ube umunye wabantu abadumile lapha ke ngama video benza ama video bebe live bekhuluma lapha ke ku TikTok abanye ke bebemlandela ke impela bebemkhonzile nje kakhulu ke. Kodwa ke into teyagqama kuleli viki esiphuma kulona siyibone nje indaba ebezingemnandi kakhulu lapha ezinkundleni zokuxhumana kuthiwa ke ey akasekho emhlabeni kanti ngaphambi kokuthi ke adlule emhlabeni kubonakale nje ama video akhe ebewenza bukhoma lapha echaza nje ngokungaphatheki kahle kwakhe echaza nanokuthi ke hayi uzothatha ke impilo yakhe ngenxa ke yokungaphatheki kahle kwakhe bala nje izathu eziningi esho nje impela ukuthi hayi umuntu ovalelisa impela emhlabeni uyayizwa lo ndaba le kwasekuba ukuthi ke hayi impela abantu abaningi ke kusho nje mlaleli ukuthi abantu abaningi bebengena siqiniseko sokuthi awu kugcine kwenza ngaleni ngabe uyithathile ngempela impilo yakhe kukhona nje ukungabaza besho bethi hey asilibondo ludaba mhlambe kwabezindaba asizwa nje kahle hle ukuthi ngabe kwenzeke ngempela kakhwaka sinje njoba kuyinto ke ebonakala nje ekudleni zokuxhumana kunokungakholakala ukuthi awu ngabe bekuyinto yangempela noma bekudlalwa na hayi kuthe malihamba ke iviki hayi kwavela kabavelayo ke nabo umndeni ukuthi hayi cha impela senzekile isigameko akasekho emhlabeni ke lo saziwayo ke owaziwa nje ngoZwane lapha kodwa ke kwahamba abantu benakungabazi ukuthi hayi ikhona le ndaba awusangezwe kuthiwa amaphoyisa awazi akwahamba kagcina ke eqinisekisa kamaphoyisa ukuthi cha ngempela hayi akasekho emhlabeni utholakale khona lapha ke olwandle engasekho emhlabeni njoba ke ukugcina kwakhe kubonakala umlaleli mangabunga ilandele le ndaba wayekhona olwandle ebusuku echaza khona hayi uzothatha impilo yakhe hayi ke senzeke ke isigameko hayi ke nabe bengazi ke bagcina be cha impela bathi ke kunjalo nabomndeni intokazi ke le eyakhona lapha ke olundi yagcine ngempela kube ukuthi ke iyafihlwa khona ke osuku nje la izolo njoba kade kumgqibelo babona ke nabanye sekuvezwa ukuthi cha nanku ke umncwabo ke ngiyakuphi ke mlaleli nalendaba ngiyala ekutheni ke ngithema ngilibheka lolu daba ngizwa nezinkulumo ezinye ezilandela lolu daba ngiyabona ukuthi bakhona abanye bathi oh usengaze athatha impilo yakhe mhlambe ngenxa ke yezathu ezizwi ezithile abayizwile ezisho ukuthi mhlawumbe benganeme ngalo owesifazane omunye abesebudlaleni naye ebala nje nezinkinga ezahlukahlukene ukuthi ke ube nanokuhlukumezeka esakhula njalo njalo uyayibonita kanjalo umlaleli abanye besho bethi hayi cha hayi siyezwa kodwa ke nathi siyafisa ngathi impela ngabe siyamlandela siswele nje isibindi sakhe impela sokuthi hey nathi nje ezethi impilo ngendlela enzima ngazo siyafisa ngabe siyamlandela nathi lo saziwayo lo owaziwa ngoAlabasta wakaZwane kodwa ke umlaleli ngifisa ke sibheke lapha ekutheni iyazi ngeke phatheka kabi ngayizwa inhliziyo yami babuhlungu ukuthi cha uyabona ke lento isho khona ukuthi ke sinayo inkinga ngoba masikhuluma ngempilo yomuntu umlaleli singakhuluma sigcinela sithanda khona kodwa kusuke kungasadlalwa uyabona nje kusuke kungasadlalwa impela makuzokhulunywa ngempilo yomuntu mangabe ngibona abantu abaningi kangaka bekhala ngokungajabula empilweni zabo beze bethi mabezwe ukuthi kunodaba lomuntu ongathi ke udlule emhlabeni ngokuthatha impilo yakhe baze bethi hey nathi siyafisa ukuthi ngabe sifana naye ngiyafisa ukuthola ke mlaleli ukuthi njoba sizwa abanye befakaza ukuthi hey nami ngeke ngafika kuleso sigaba sokuthi ngifisa ukuyithatha yami impilo ngifisa ke namhlanje mlaleli sikhulume le ndaba ngendlela ke ezoba nokugqugquzela ezoba nokwakhana ke futhi njoba sila emoyeni ukuthi mhlambe nawe lapho umlaleli ngasekhaya masikhulume ngalolu daba lokuthatha impilo yakho emhlabeni ukuthi nje ungabisaphila ke enhlobokweni ngenxa yenkinga onazo wena yini mhlambe ke eyakusiza kuleso simo esikanjalo njoba kumanje nje angithi uyaphila njengamanje wagcina ungaqhubeka ganga naleso sifiso esingesihle ngoba sikusho umlalisi kuyinto engeyinhle impela noma umuntu osuke yenze emhlabeni encindezisi kodwa ukuphila sikubona kuyinto enhle sikubona kuyinto ebalekile ukuthi umuntu akaqhubeke aphile asamukele lesipho sokufuza lesipho sokuphila yini wena mhlambe eyakusiza mhla nawe uyithola kuleso simo leso sokuthi hey ngiseyinkingeni ezingenza ngifise nanokuthi ngithathe impilo yami yini mhlambe futhi namanje omunye uzosho ukuthi hey uyazi into le engihlala ihlala ingivakashele lo muzwa okanjalo mangiswe ngixakwe izinkinga zami ezahlukahlukene eziningi futhi mhlambe singesiqede njengoba sila emsakazweni ngifisa ukuthola kodwa ukuthi ke unqoba kanjani mayifika lezo zimo ifika leyo mcabango leyo yini le ovele uyibuke noma leso sithombe esivele sifika emqondweni wakho sikunqanda ukuthi cha hey angasenzi lesi simo lesi senzo esizosala sishaqe wonke umuntu oseduze kwami siphethe kabi umndeni wami siphethe ihlobo siphethe kabi ihlobo zami siphethe kabi nabantu engisebenza nabo nabo bonke nje abaseduze nami abangithandayo ngifisa ke sigqugquzelane kuleyo ndaba ukuthi ke wenza kanjani angabe mhlambe abanye ba ngibona abanye bebali izathu ukuthi hey into leyo mhlambe owumoya edinga ukuthi uyikhulekele omunye njalo njalo uthi hey okuphenduke ucabanga umndeni wakho okubuyela ekhaya mangaba uhlala ekhaya mayisikufikela lemicabango ukuhamba nje ukuthi hayi ake ngihambe nje ngiyovela ekhaya noma ngeke ngifike ngikhulume le ndaba kodwa ake ngihlale nje khona mhlambe izothi ukubuya ingqondo hawu ngibona ukuthi hey kambe nginoma kambe nginobaba kambe nginodade wethu kambe nginabashana kambe futhi mhlambe nginanabantwana mangabona nabantwana sikhuluma le ndaba ke namhlanje mlalelo uthi kungitshele ukuthi wena ngokwakho ngiyababona laba bathi hey hayi vele ngiyazi ke kwaZulu kuye kuthiwe nje umuntu mangabe efikelwa imicabango ukuthi hey nangu sibani bani ethi ufisa ukuthatha impilo yakhe siyajahe sigijimela ukuthetha ukuthi hey ungayenzi lonto hey thuka lo muntu thuka lo ngane mangabe ingane ayenziwe into enjalo kona ke namhlanje ngiyafisa ukuthi siyibeke eceleni lo ndaba ke sikhulume nabo mhlambe abantu abanawo lenkinga esibonayo futhi nangokuyibalo la eNingizimu Afrika ukuthi inkinga ekhona le yabantu ababa nezinkinga bese befike abenze ukuthi ke bathathe impilo yabo kuba ukuthi umuntu kuthiwa uzibulele. Ngifisa sikhulume lo ndaba ukuthi wena mangabe wako waba nenkinga kanjalo, wanqoba kanjani? Mangabe inkinga iqhubekayo, unqoba kanjani? Uphila kanjani pho ngoba kunabantu abaningi sibabonayo abahamba phambi kwethu. Kodwa ongathukisimanga mawusuzwa ngelilanga ukuthi hey, uyazi usibani bani ngendlela ebe nezinkinga ngakhona, ngendlela ebe xakeke ngayo, ubeza afise nanokuthi ke athathe impilo yakhe. Kodwa simbona thina iphila phambi kwethu, ehleka nje futhi kumnandi. Ongathi mhlambe noma sesenzekile kame kuzothuka ukuthi hayibo usibani mani ngithiwa uthi hayibo njengoba bengihlezi nje ngihlangana naye ngisebenza naye kuhamba kahle yonke into bekwenzeka kanjani na kodwa uthola ukuthi ke mhlambe ube nazo izindlela zokuthi aqhubeke aphile nempilo yakhe ngifisa ke sigqugquzelane ke kuyona ke leyo ndawo ke mlalelo sithumele invoice note ku 0791639874 0791639874 ngaloka lokho ke sishaye lucingo ku 0860002437 0860002437 sikhulume ngawo ke le ndawo
2: yenza zonke izikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo 549 rand kuphela ngenyanga enyangeni ezingu 36 for 1 gig red core unlimited plan yethu entsha kanye nama minutes angenamkhawulo yongeza u 149 rand kuphela ngenyanga uthole i Honor Pad X8B LTE eza nepeni ngaphezulu uthola i Honor Earbuds Clip ebiza u 1799 rand mahala itholakala esitolo na online kunemibandela Better together Vodacom
1: show
3: ilisa nokubonga futhi kakhulu ukhosi
1: ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili sihlonipha izingqungulu ezaziwa umhlaba wonke ku Khosi FM
4: luhamba phambili
1: umlilo wokhosi nosimthande myeza Sihlonipha izingqungulu ezaziwa umhlaba wonke ku Khosi FM.
4: Luhamba phambili.
1: Ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia.
5: Namhlanje ngikhethe ithandwa ku Mr and Mrs Zondi.
6: Ngiyabingelela kakhulu ku Khosi FM.
5: Baba uZondi sithele kabanzi ngobudlelwane bakho noma.
6: Ngaqala ukumbona eShontweni ke nasi khonza khona. I prayed about this kusukwazi ukuthi ngiyishiya nje into engizwayo edlulayo. Kwalingathola ukuthi hayi into ekhona lesa ningaluza uthando ukuthi lukhona. Ngakhuluma ke udaba lwabo kuye bawukuthi ngifuna kwakho umuzi. Sashada sabophisa into lomshado. Sathandana kuze kube namhlanje siyathandana
5: ukhona nokusenhlizweni yakho ofisa ukusho kwisinqanda mathesa akho namhlanje
6: lo sisi wafika imvula yayinetha wavule umbrella nangena ngaphansi imvula yayinetha yanqamuka khona lapho akasebenzisanga intando esentweni sabantu kodwa intando ephuma straight from her heart
7: ngiyathanda mina I will always love you ngiyafila ukufanda lakhe always
5: ingathi siwaza ngumdlisi kodwa hayi ngiyasola yazi ngiyasola
1: ngo 12 kuya ku 3

0: Siphokazi uthi ke ndiyabulela khona la emsazweni wakho kuKhozi FM esikhathi ke mzuzu ishumi ke nesishagalolunye lishayileke ihora lokuqala singosini nasisho khona sithi ke ingxoxo yasentathakusa namhlanje ke sikhuluma ke udaba onzima kakhulu ke sikhuluma la ngodaba lwabantu abathatha ke noma abanesifiso noma abanemicabango yokuthi ke bathathe impilo yabo sibuka nje kakhulu ke nezibalo ke nje la masikhuluma ngendaba ke esezingeni lomhlaba kuthiwa iNingizimu Afrika ihleli endaweni yeshumi emhlabeni wonke nje emazweni onke uma kuzwa ke emazweni anesibalo esiphezulu sakhulu sabantu ke abadlula emhlabeni ukuthi ke bathathe impilo yabo noma ke bazibulale sikhuluma lo ndaba ke leyo ke namhlanje ukuthi ke kulesi sihlava ke esibi kangaka ke nathi esibhekene naso ke siNingizimu Afrika yini le wena oyisebenzisayo wenze njani mangabe ke sikhuluma nje kahwazi ke nabantu labo abafikelwa yona lemicabango nabo yokuthi nje hey mangibhekene nezinkinga uyazi kangifikela nje namloko ukuthi hey engathi ngaze ngithathe impilo yami awe ngathi ngaze ngizibulala kwesikhathi omunye umuntu afele nakho ngaphakathi uyabona kuba ukuthi into ayifisayo ngaphakathi kodwa angazi ukuthi ke angayisho kanjani ngoba kuyinto leyo ngempela thina ke njengabantu abamnyama esiyeshwamayo nje futhi ke singafuna ukuthi size siyizwe nje mangabe umuntu ke ethi uyaphawula noma ke ufisa ukuthi ke akhulume ngayo ngifisa ukuthola ke la komunye mhlambe osedlulile esimene sinjalo uthi hey mina nami ngaye ngafika kulo mcabango enzima kanjalo kodwa ke ngabuya ukuthi ke wabuya kanjani yini le eyakusiza ukuthi ke ugqugquzeleke uphinde nje uqhubeke nempilo sithumelele ivoice note ku 0791639874 0791639874 maphinde ke futhi ke ushaye ucingo ku 086000237 086000237 ungaba ke futhi ke uanonymous kulabo abafisa ukuthi ke mhlambe ke bangazidaluli ke amagama abo emoyeni ukhoze sabona
1: asimthandi
0: yebo ninjani
1: umkhaya wakho lo brand
0: yebo yebo ma pri
1: esentweni hayi ethu singumsangano mina ngikade ngike ubuthisha ngathatha imali yami kwithwe wakuthi package iqala ithi netu kumina ngaresigna mina ngathenga imoto yami akubuzwa wami athi hayi ubrand usenga ngabe ngayithatha imoto kuqala wathi usebenza ngenyawo ubrand ngabe uyayibulala ngathi ubrand obani bongumusinqonqonqo lutho akazange ngiyibulale nje ngasa ngaqeda nje ayicingenayo ngiyayithanda nje uma ngiyishela nje ngiphila sisaka la ngathi ofike indapho ozodlinyama kimzwanfuze lapha ethaveni ngiwashele mahadi moti yakho mina lo ethaveni kanti uyaziwa ikuma manje sesiyiphilayo ngarizani kwathi ngabe uyayibulala ngadla mamili yami ngawaceda ngawaceda ngirashi nje ngiyinkuzi malanga
0: wenza ngani Brenda wenza ngani
1: no hayibo inhliziyo nje uyayibeka ngingqondo yakho nje mina ngiyise ngiyaphikile bekhatholinga ngiyayithathaza ngesontweni ayikho engenayo engiyifunayo ngiyaphila nje saka ngimuhle ngigqoka kahle futhi wengibona simthandi ngihlalibe ngithala ishe ngigqoka ithatha i-TK into engigqoka nje mangabe i-TK noma ngabe yini kodwa nje singabe ngayibulala kuphela wadlala mintuku angiwadlanga anga-investa ngale ndlela engizila ngayo ngiyaphila njengakhulu ekhuzeni nethanyo inqwaba
0: Hawu senqamukile uBrand. Hawu ngisathi ngiyamncoma ngithi hey kakhwazi kuleyo kuswenka. Shuthi ke uyilenhlobo ekuthiwa hey gqoka ungafani nezinkinga zakho. Ngiyakuzwa ke Brand, siyabonga kakhulu. Asithole umnye khona ngala uKhoza sabona.
2: Mfoka mnyiza kunjani?
0: Siyaphila singezwa kuwena.
2: Hayi ngiyaphila. Ukhuluma noNkosi ePhana Shanga uDume ngelika Chili sing la eHowe Kelichitson. Ya mfoka mnyiza. Hayi mfoka mnyiza uyabona kulento lo ishoyo. Mina engiye ngikusho ukuthi uyabona uma ngabe ufike nemicabango efana nale kuye kufanele ukhulume nabantu ngoba uthola ukuthi abantu abaningi abenza izinto efana nalezi so uthola ukuthi abakhulumi bayigcina ngaphakathi inkinga
0: Mhlambe wena ngokwakho mawubheka yini eyenza abanye bengakhulumi ngoba abanye sizwa sekwenzeka isigameko ukuthi how bekunenkinga ekanje kodwa sibe isikade singazi
2: Hey mfoka myeza angazi mina ukuthi lento ngingayichaza kanjani kubantu noma basuke mhlambe besaba yini ukukhuluma ngoba phela uyabona into esizayo ikona ukukhuluma ukuze uma ngabe phela unenkinga abantu bezokwazi ukuthi behlale nawe bekubonise ngoba omunye umuntu uthola ukuthi akakhuluma manje umuntu ngeke ke uze wazo ukuthi inkinga ikuphi uma ukuthi uzothula ngoba phela uzombona ngempela umuntu ehleka umuntu eyright ejabule kanti inkulu inkinga enhlizweni yakhe
0: No, kuyazwakala siyabonga kakhulu.
2: Ngiyabonga kakhulu mfoka Myeza unkosi iphana shange ngise how we tell it chithon ngiyabonga
0: nazo ke siyabonga kakhulu ukuthi cha indaba ilapha ke ekukhulumeni nasekungakhulumeni ukhoze sabona
3: Ngithanda njalo
0: ngiyaphila ngeza kuwena
3: ngiyaphila yazi asemthande abantu bayaye bethe ubokhuluma ukhulume bantwini obathembayo futhi kodwa bangakulaleli ngithi angazi noma ngithi bangakulaleli noma bangakunikeza isikhathi sokuthi beze ukuthi why kulezi inkinga okuzona kuthiwa hlezi usenkingeni nawe hlezi usele imali uma ngizwa kuwe ngizokhuluma nawe ngithi eyi yazi mfoka Myeza kuwukuthi nokuthi ngifuna ungilalele bese ungiphe isaluleko angisho ukuthi ngidinga imali kuwo wonke umuntu engikhuluma naye kodwa ngisuke ngidinga iseluleko ngisuke ngidinga ukuthi kusuke le nto elakini kunzima ukugacela fethu angifuna ukutshela manje sigacela ngey'ndlela zonke hhayi ukuthi uma sithi sigacele suke sinenkinga yemali kuphela ziningi izinto esibhekana nazo uma silokhu sikhula sibhekana ney'nto ey'ningi ezinzima
0: kwesinye isikhathi uthole ukuthi-ke ziyanqwabelana manje ilokhu igibelana la ngaphakathi
3: ziyagibelana la ngaphakathi kwesinye isikhathi usaba ukukhuluma ngoba vele uma ukhuluma uzoba yinhlekisi uthule uthi kodwa la yabona uzwane sibaningi somlandela ngifuna ukukutshela mama ukunzima yabona mina ngoDisemba ngadela yonke into siyamthanda kwakungathi ngiphila ngedwa emhlabeni ngawaqoqa ngawaphuza futhi amaphilisi kodwa wazange asebenza angazi nami ukuthi kanjani
0: kusho ukuthi kwala khona ukuthi angasebenzi ngale kwalokho ngabe sixoxa olunye udaba namhlanje
3: ngabe nje mina nawe nje asazane ngaba sikhulumi namhlanje
0: ngale kwalokho ngenxa yakho njalo ukuthi leyo khuluma ayisebenzi kahle hle uyibona ingasebenzi
3: eyokhuluma samthanda ayisebenzi mina kunomuntu omfundisi bengikhuluma nawe umfundisi kodwa kuba sengazathi ngimupha inhlamba yabona yabona uma uzoya kumuntu umethembo uyokhuluma naye ngakusasa ayijike le nto le kuba ngathi uyahlekisa ngawe
0: how
3: iyalimaza leyo nto leyiyo le jike isilimaze kakhulu
0: ngoba manje noma kufika ngokuzayo kuye kusakhululeka ukuthi ukhulume
3: awusakhululeki vele ukuthi ukhulume yazi ukuze kube ngcono uma uzokhuluma etekisini nabantu ongabazi vele
0: ya owazi ukuthi ngeke kusasa bebuye ngale ndaba
3: ngeke kusasa babuye ngale ndaba kodwa futhi nakhona akuselula ngoba nawo lamafonini eniwaphathayo
0: uzotrenda futhi khona manje khona la
3: manje-ke sizofa vele
0: hhayi
3: angisho ukuthi ngithi kuhle ukuthi ngithi abantu abakwenze kodwa sengiyasho noma kungathiwa nje angazi shama angazi
0: hhayi kodwa-ke asiqhubeke nje ngoba ngiye ngisho ngithi mina yazi kwesi sikhathi omunye umuntu uma ngasedlulile kuleso sigaba sokuthi ufise ukuyibulala uyayithi uma sebona kusasa impilo isiyingcono esho ethi hheyi ngaze ngacishe ngaphuthelwa yilo bubu umnandi esho sekumnandi-ke manje
3: kuba njalo khona mfethu kuba njalo
0: siyabonga kakhulu
3: siyabonga
0: ya siyabonga kakhulu ke mlaleli kunjalo impela yinto leyo esingayigqugquzeli kakhulu ukuthi umuntu akathathe impilo yakhe njengoba ngisho nje ukuthi bakhona abanye abangakhuluma namhlanje abangathi hheyi uyabona njengoba ngimile nje ngiphila hhayi mina kwaye kwaba khona iy'nsuku la khona engangazi nokuthi kuyoke kube khona mnandi kanje engithi uma ngibuka bonke lobu mnandi esephila kahle senayo yonke into mhlawumbe naleya nto ayeyizwa iyisidingo ngalesi yasikhathi ayibone ingaselutho ayibone usuwubala kokunye mhlawumbe futhi azaxoxe ehleka sekuhleka yena-ke manje umnikazi wendaba athi he uyazi kanye ngacishe ngathatha impilo yami nje impela ngonyaka owukuthi ngixake owukuthi sengiyabuka nje manjena njengoba sekuhamba kahle ukuthi heyi ngake ngacishe ngahamba emhlabeni ngento esengiyibona manje sekuyinto engelutho uyabona sekhuluma-ke sekuyinto esiyedlule manje kodwa ke eseyikhuluma kalula mlaleli asiqhubeke-ke siyikhulume-ke le ndaba asidlule ngala ebese-ke siqhubeka-ke sithatha-ke iy'ncingo zakho
4: yenza zonke iy'khathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa-Vodacom yithole ngo-R549 kuphela ngenyanga enyangeni ezingu-36 ku-1 gig redco unlimited plan yethu entsha kanye nama-minutes angenamkhawulo yongeza u-R149 kuphela ngenyanga uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni ngaphezulu uthola i-Honor Earbuds clip ebiza u-R1799 mahala itholakala esitolo na online kunemibandela Feather Together Vodacom
5: show.
6: Ngilisana ukubonga futhi kakhulu uKhosi.
5: Ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili. Umlilo wokhosi. Nosimthande Myeza

0: isikhathi ke njengamanje mzuzuyi ngamashumi ke amabili ke nesithupha esele ngaphambi kwebumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho Khosi FM kade sithola lapho umculo ngoAndile Mbili ethi ke kukhona okungenzeka hayi ke mlaleli uyabona ke ngitha ke ngihambe ngiqhubeke ngithathe nje ukuphawula kwakho la siphuthume nje nesikhathi sethu sesihambile ke sikhuluma ke indaba engemnandi neze ke mlaleli namhlanje ngithi nje ngikugcizelele lokho kade ngibuka nje la mangibheka nje izibalo zami la sikhuluma ngendaba yabantu abathatha ke impilo yabo emhlabeni noma abazibulalayo masingayibeka nje kanjalo ke sibheka nje la ukuthi ke la eAfrica ke kwizwekazi laseAfrica kuthiwa ke iningizimu Afrika ihleli ke endaweni yesine kuthi ke iyizwe lesine elinezinga ke eliphezulu labantu ke abadlula emhlabeni ngokuthi ke bathathe impilo yabo noma ke bazibulale sikhuluma lo ndaba ke siyafisa mlaleli ukuthi le ndaba siyikhulume nje ibe nokugqugquzela ehe ukuthi ke ibe nakho lokho ukuthi hey uyazi kuyadluleka kule mcabango engemihle yokuthi umuntu afise ukuzibulala noma afise ukuthatha impilo yakhe mangabe ebhekene nezimo nezinkinga ezahlukahlukene empilweni sikhuluma lo ndaba ke sifisa ukuzwa kuwena ke manje mlaleli ukuthi wena mangabe ubhekene naleyo mcabango kanjalo ukuthi hey kuthi angivele ngizibulale wenze njani yini le exercise ngoba nakho usaphila nakho usakhona phakathi kwethu nakho usahleka nathi nakho mhlambe thina futhi asazi mhlambe sizozwa manje nje obusushu ukuthi hey uyazi nami ngifike into kanjalo wenze njani ukuthi uqhubeke uphikelele yini le oyibhekayo noma oyicabangayo noma ekufikelayo emqondweni wakho ekwenza ukuthi cha ugcine mhlawumbe ungasasithathanga isinqubo sokuthi ke uzibulale noma uthathe impilo yakho ngoba lokho siyakhole ukuthi kuzoqhuquzela nomunye umuntu odlulayo isimene sikanjalo othi nje angisaliboni kusasa angisasiboni isizathu sokuphila kwanto nanto ebalwayo manje emhlabeni sengiyibona nje iyizeleze ngikhathele ngoba basho njalo abasuke sebefike kulesi sigaba avele umuntu athi nje sengikhathele yikho konke ngifuna nje ukuhamba kube ngathi ngalala ngaphinde ngivuke asikhulume lo ndaba ukuthi wena unqoba kanjani ke lo muzwa usuku kufikela kuleso sikhathi kube ukuthi nje njengoba uphila manje yini le ekuvimbile 0791639874 0791639874 086 000 2437 inombolo ongakwazi ukuthi ke ushayele ucingo kuyona ke leyo asibuyele la encinweni Khosi sawona
1: simthandi
0: yebo njani
1: siyaphila siyaphila
0: siyaphila siyaphila nathi
1: Hey wakhuluma ngodaba olubhlungu lendoda le tokazi bengilandela la kulokhu njani ku TikTok ike yafika futhi mana ku mamukhoza lapha ngiyakhumbula
0: yebo yebo yebo
1: yase ku Twitter kune clip nje recordiwe la nga recorda la ngangiqala khona ncomane umamukhoza uyayikhona lapha ku ikhuluma ngazo futhi zona lezi
0: zinkinga
1: yazi ukuthi mina into engikukuzela simthatha ukucabanga izingane zami ukuthi mangabe usune izingane nomqondo uyashintsha ukuthi uma ngabe kuhluleka wena phambi kwazo yini yona esiyoyinikeza ithemba lokuthi eziphile nokuthi uthi uyishiya nabo labantu abahlukumeze wena ukuthi ke bayihlukumeze ngoba phela bangasena mzali la bantu abasizakala khona kakhulu futhi ucabanga ini mangabe ubone abantu behlukumeza izingane zabantu osabashona abasemhlabeni ucabanga wena uthe zakhe izingane lento uyibona beyenze izingane ezizintandane sebezoyenza izingane zakho wena uyenze ngamabomu yiloko nje kungilokhu nje ngoba ngiyakhumbula ukuthi kulento yakhe ngiyakhumbula bekukhuluma ulo uMax ekhuluma ngesimaka abhekana naso sokuswela indawo uthwala la nomunye umuntu wesilisa engathandi ngokuthi wayeswela indawo washo yena uArabhasa wathi uright ukhulumile ukuthi sukhuluma emhlabeni onabantu abanganani embeza sebezokucindezela ngikhuluma leyo nto manje uMax sebekuyibona abantu laba futhi abaye kwikategori yabo yakhe abadumile nabo engabe ibona bavikelayo ibona futhi asebecula ngayo yona leyo nto le ngicabanga ukuthi sisenkingeni ukuthi sikuyicompetition futhi bawudumileke ukuzibuza ukuthi okay bebaningi ngobazi kodwa manje ucabanga ukuthi mathu ucakekile kubo labantu labo odume nabo nikuyicompetition nabo mawa bamtshela inkinga yakho uyena osefuna ukwehlisa loludumo lwakhe ukuze kuvele yena ngale inkinga yakhe uthi ha ngambone khuluma nje uzosondela abantu abaningi vele ke wena simthatha mawudumile basondelela kuwe ukuzofuna izinkinga zakho vele ngcono ukukhuluma nomuntu ongamazi ukucabangela abantu abathi lokho nje umiya lo ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu umiya usho kanjalo ukuthi yena nje akakwazi kumsizayo kucabanga izingane zakho ukuthi zizosala zibe yini mangabe wena ube nezinkinga zaziza kufikisela ekutheni ithatha impilo yakho cabanga ukuthi ke izingane zona izosala zihlukumezeke kanjani asithole umunye khona la ukhozi sabona
2: umthande
0: yebo ninjani
2: siyaphila mzu wase njani
0: siyaphila siyaphila
2: ayi abantu abasekho esimthande ngephuzu lokuthi uzoxoxela umuntu umuntu wamxoxela uyayinikela ekutheni uhambe uhlekwa hayi engakho abantu begcina befela ngaphakathi bese uphinde ubuka la amawutheni ngizwe Africa abantu indawo enabantu abaningi abayibulalayo buka amathuba emsebenzi eningizwe Africa mangakanani awekha ngithi imvama imbangela yokubulala kwabantu kungasebenzi uthola ukuthi umuntu ekamereni unengcindezi njalo uhlale etshela ongasebenzi kwakhe awuyindoda yalutho ekhazi nje abona nje awusebenzi njani njani egcina umuntu ezebona ukuthi angiyilutho kahle kahle okungcono angiyise imicabango efikayo leyo special ma ungasebenzi bona ngathi amathuba emsebenzi ma engakhona kungakhona abanye abacabangayo njengamanje lokho abangasinda abangathiwa sebeyasebenza ngoba ingcindezi ziningi kakhulu uma ungasebenzi uyakufisa impela ukufa
0: kodwa manje-ke ubuya kanjani wena kuleso simo yini mhlawumbe ubonayo ukuthi-ke ingamsiza umuntu uma ngabe sezeyafika kuleso sinqumo ukuthi aguqule umqondo wakhe angabe sakwenza
2: eyi yabona amakhonto ekuthiwa ukwamukela okusuke kukwehlele ngaleso sikhathi ube nethemba lokuthi mhlawumbe nami impilo yami iyoshintsha ifane nabanye ngibona ngathi nje okubalulekile kubantu kwamukela yabona nje kumanje sizindingi nje senzilutho kodwa nje-ke ngithi hayi mhlawumbe ngenye ilanga kuyolunga futhi ngithi uma ngingalunganga futhi ngangifumbethe khona lokho engiwuphilayo abantu abafunde nje kwamukela nkosi angidedele abanye ngumkasi ngwamtshali nangiwahlabise nsanzakazi
0: siyabonga kakhulu usho kanjalo-ke lapha ukuthi-ke yena ubona ukuthi nje ayikho into edlula ukwamukela isimo sakho kulungile-ke asithole omunye nala ukhozi sabona
3: omyebo
0: yebo ninjani
3: siyaphila siyaphila kuwethu
0: siyaphila siyaphila
3: ehe suphinde wabuya futhi nice misini sithama ongubana la cha futhi mina nje engingakusho kuthi nje angeqale nje ngikosana ngizilise okukhulu nami ukudabuka lapha emndeni elabhasi yacha nami benginokumbuka la enkundleni zokuxhumana ko-Facebook akalali ngokuthula nkosi yami bese ngiza kule nto yokubulala yabo le nto yokuyibulala simthande mina ngokuyibuka kwami nje nami nje umbono wami le nto ngathi iyidemonizini eke kufuna ukuthi mali ikuhlasela uzame ukuthi ukhuleke noma mhlawumpe ngoba phela abantu sebeyasaba ukuthi bebikela abantu ngey'nkinga zabo ukhuluma nonkulunkulu wakho ngoba wonke umuntu unonkulunkulu wakhe amlethe emhlabeni uney'nyanya zakubo ezimgadile simthande le yokuthi mhlawumpe abantu bayayibulala ngendaba yesimo semisebenzi nanokuthi kanjani kanjani mina eyi kunabantu esibaziyo thina nawe mhlawumpe ubazi ukuze kuthiwa bayibulela kodwa ubone ukuthi lo muntu ubehola enemali yonke enayo yonke into uyibuze ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi egcineze njengalo mfana nje bedlala i-Sundowns uJaden Adams wayeqeda kubuya ku-World Cup loyana eney'mali zonke eholile yonke into i-right kodwa eze emva kwalokho kuthiwa uyibulele uma ngigcine uyibuze ukuthi ngampela kahle kahle kungokuhlupheka noma kungokuceba ugcina ungasazi ngoba ngisho ukuthi le nto ngathi nje iy'dimoni ezidinga nje ukuthi ulikhulekele wena udlule ngendlela ezibuka
0: ngayo no kuyazwakala siyabonga kakhulu
3: siyabonga
0: kakhulu eyi ngiyalithanda-ke naleli phuzu alithintayo lokuthi yazi kwesinye isikhathi kusuke ngesikhona ukweswela lokho esikubonayo mhlawumbe kwemali nokomsebenzi njalo njalo ngoba nje obadenza isibonelo nje ukuthi siyababona nabantu abadumile abanye kwesinye isikhathi uthotha unemali usebenza kahle kodwa kube ukuthi ayi nakho kuthiwa impela indaba injalo useyithathile impilo yakhe uyayi izinto ekanjalo nanaye-ke nje usaziwayo kade sikhuluma ngaye namhlanje uyabona ukuthi uma ubhekisisa kahle ayi kuyavela ukuthi bekuwumuntu mpela obe isebenza emi kahle kodwa ubona ukuthi cha kuney'nkinga ey'khona mhlawumbe singathi-ke zisemphefumulweni ezenza ukuthi umuntu-ke angakwazi ukuhlala kahle ngiyalithanda lelo phuzu lelo ukuthi akuhlezi kuwukuthi ukweswela ngaso sonke isikhathi kodwa kuyabo ukuthi ukunganeliseki noma ukungaphatheki kahle kusuke kukhona lapha-ke emphefumulweni wakhe umuntu asithole omunye khona ngala ukhozi sabona
4: azobe mfokamnezo kuyaphileka
0: siyaphila siyaphila singeza kwena
4: ngiyaphila yazi le sihloko okhuluma ngaso esinye isihloko leso mina kwake kwake kwathuthe kwangenza-ke loo nto leyo ngangiqala nje ukuboshwa ngo-1990 qala nqa ukuboshwa ngacabanga ukuzibulala ngasengizini ijazini ayikho futhi indlela engangenza ngokuthi ngizibulale yabona engizokudlulisa ebantwini impilweni impilo ayifuni ukubhala and empilweni akushili kumnandi kuyadlula yonke into okunye kubanzi nokunye futhi kubuye kuzulu yabona namhlanje ngiyengicabanga ukuthi ukube kuthiwa ngazibulala entweni engiyona namhlanje ngabe ngikhona yini okukhombisa khona ukuthi ma uphila emhlabeni ngiba strong ngoba ezinye izinto zamahlale nje anzima and okunye okumele ukwazi ma wumuntu uhambisana nani namabulawo ngoba uyethi ma uthatha uthola ukuthi uyezwa kuthi umuntu ezile ma uthayibhele into ayibulele yona abazibulalele yona yinto nje obona ukuthi hayi ayikho le nto bekufuna ukuthi umuntu nje akwazi ukucabanga abe strong ezinye izinto ezihambisana namabulawo ezinye izinto ezihambisana nokuhluka ukucabanga empilweni kungaba yigwala impila ayifuni igwala ukayikabhakayi mbatha lokhuluma naye
0: siyabonga kakhulu ke Mthiya ya umthiya lapha ke usinikeza nobufakazi ukuthi ke wake waboshwa wazi wafisa nokuyibulala kodwa uthi umebuka manje impilo yakhe ey uyasho impela ukuthi hey ngake ngacisha impela ngaphuthelwa uyayizwa ke lento ngiyayithanda ke leyo nkuluma kayikabhakayo ukuthi uthi hey ngake ngacisha ngaphuthelwa yabona angithi ke manje lento isithatha ithini ke kumlalelo lalele njengamanje mhlambe nayo unawo lemicabango ukuthi hey engathi ngayibulala iyamtshela lento iyamgqugquzela futhi ukuthi hey uyazi kuyabangcono kuyaba nje ngcono kuyadlula kwesisikhathi ungaze ugcine sekuyiwena osuyixoxela ngakho kwesisikhathi uzoncokole ngakho uzohlekise ngakho ukuthi hey mina ngajika impela sengiyiphethe intambo noma sengwaphethe amaphilisi sengiphethe ushevu njalo njalo kodwa namhlanje ngithi mangibuye emumva ngithi hey ngacishe ngaphuthelwa ngayingaphuthelwa futhi mangabe umzali usuyibona izingane zakho seyiphumelela nazo sesizikwenzela okuhle sezikwakhela ikhaya sekukuhle nje ekhaya usulumula hlaphansi kwayisho lo munye wakwethu uyayithi mina imali ethi ngiluma ngilahla phansi ngumyeza ngumyezo oluma lahle phansi yabona usulumula hlaphansi ubuka ukuthi hey mangikhumbula lezi izinsuku ngikhumbula lezi ayikhathi kuyasho ukuthi hey ngacishe ngaphuthelwa ngaba ngilumi ngilahle phansi manje na asizomunye ukho na ke la kuma voice note
5: umlilo okhoze simthande ngiyasiza isihloko sakho simthande hayi phela simthande hayi uma nucabanga nomndeni ozoshiya nje usale nje ubona uthe uzofaka enkingeni umndeni wakho hey simthande hey inzima kabi lento eyikhuluma usimthande hey ngike ngisho ukuthi umuntu okacabange leyo nkingi usuke ecabange nje kodwa labantu abasele basale benze njani ke ngaye untaka lo idela futhi ngongila empilo ngokuhlala ngakhiwe emlazi dankosi mthandi
6: insazi ay namke yangenza leyo nto leyo ukuthi ayikuningi kokungivelela ngisasemncane ngisakhula nje ngisengumfanyana nami ngisafunda iy'kole kodwa uthi ngakhulu ongivelele nje ukhula nje abazali bangekho eduze kwakho ukhula ungamazi ubaba ukhula kunawo uney'bongo ey'ningi uyabona nje kuningi bullying esikoleni kuhlukumezeka nje ungabikho nje umuntu okulokhuzayo owaziyo ukuthi uzokudefenda ngaleso sikhathi hhawu mina ngadla nje umanyazini wabathi uwby nganzo nje kuthiwa unqamula amathumbu wenza yonke leyo nto ngawukhuma shouthi usukulangafi ngoba ngawukhuma nje wonke kodwa into engayenza nje ngawuphalaza ngaphalaza ngaphalaza angaze ngize ngiphuzele ukuthi angizange ze ngiye ngisesibhedlela ngaphalaza nje kwaphela nje lokho ngaphelelwa amandla kodwa nje akhonakayo namanje nje abasekayo ngawuphalaza ngabuya futhi ngayibona sengiyigqinqo ngazizwa ngikhathala ngaphatha ubuthongo hawu namanje nakho ngiyaphila angazi futhi isikhathi esingakafiki kodwa nje ngagcina nje lapha kodwa ngaphalazela ukucisha ukufa hheyi ngangithi ngiyafa impela kwangempela
7: haw waw yazi kamibi leyo mcabango kodwa imbangela yakhona uma ngithi ngiyabuka ukungasebenzi kubantu kuthola ukuthi umuntu ukhungethwe usizi ezegcine ebona ukuphila kungamfanele kodwa-ke eyi ayikho into ebaluleke njengokuphila ma ukholelwa ngisho kwaba emadlozini kuthiwa ungeni kubantu bakini mawuyivulele manje nje mawuqala ucabanga ngaleyo nto kumele ube naye imicabango njengaleyo abantu nje bamukele impilo abasuke bebheke nayo ngaleso sikhathi phela nje into efunakala ukwamukela akusiko nje umcabango omuhle wokuyibulala kwaze kwamnandi ukuphila ngiyabonga mina ngemkasi ngiwamtshala ngiwahlabisa empanzakazi janko
8: hashtag umlilo wokhozi simthande kunjani eyivejaze angazi ukuthi ngingayichaza ngethini le nto le futhi mina into engisizayo ayikho into engisizayo kuseubugwala nje ngike ngazama last year ngo-December kodwa kwanqaba kona nje nginabo abantwana ngiyabathanda futhi abantwana bami kodwa ngalela langa ngabakhohlwa ngakhohlwa yonke into ngathi angiyahamba manje ngaphuza yonke inhlobo yephilisi eyayisendlini yonke inhlobo yephilisi ngalala awungaphaphama anginalutho ngavuka nje ngayiphuzela amanzi kuze kube namhlanje angaze ngaba nalutho angazi ukuthi kwenzakalani ngafutha inga-expayila ye-right kunganike ngenxa yey'nkinga uthi noma unenkinga usondele ebantwini ocabanga ukuthi bangakusiza bahluleke nje ngisho kukulalela abantu abaningi uma uthi ucela usizo bavele basitshele ukuthi ufuna imali kanti kwesinye isikhathi usukufuna isaluleko sokuthi njengoba ngigaxele kanje ngiphuma kanjani hhayi kusingisabanje obugwala kodwa kona kuhleze kuhlale kungivakashela bese kuvele isithombe sey'ngane zami kanti cha ngalela langa azivelanga nhlobo sibaningi somlandela uzwane sithwele kunzima
0: ngiyakuzwa kakhulu umlaleli wami kodwa-ke into enhle-ke nesinikeza-ke ukuthi-ke sikwazi ukuthi siqhubeke siphile kwesi sikhathi yazi ukuba nethemba empilweni ikhona okukuthwalayo ngoba ngiyazi ukuthi umlaleli mesuke ekhuluma kanje kusuke kuwumuzwa ngempela okhona omunye angazabuke nje athi ayisuka kuyibulawelani kusuke kuwumthwalo ngempela umuntu anawo kodwa kwesi sikhathi ngiyathola mina ukuthi enye into emkwazi ukuthi imqhuba umuntu imthwale ukuba nethemba ukube nethemba ngento ongayiboni ube nethemba ngento ongenasi isiqiniseko ngayo kodwa ume uhlale ethembeni ngoba kwesinye isikhathi ithemba yiyona nto esisala nayo nje kwesinye isikhathi khona iy'khathi la ubona khona ukuthi uyabona-ke manje akukho okuphathekayo engingakukhomba ukuthi hhayi nakho ngithi yisona sizathu sami sokuphila lesi njengoba umuntu mhlawumbe omunye usoyosedele ngisho abantwana bakhe ethi nje angisabacabangi kwayibona kodwa kwesinye isikhathi yazi ukube nethemba lokuthi yazi kuyoba ngcono kuyoba ngcono ngelinye ilanga ngoba kukhona omunye kwangena wathi yazi la empilweni akuhlezi kumnandi sekuba yikho ukuthi-ke kushiyana ngamazinga njalo nanokuthi-ke ngiyafisa mlaleli ukuthi le ndaba yokwelapheka ngoba kakhwazi-ke le micabango ayivele nje ifike angicabangi ukuthi-ke ukhona umuntu ongathi nje mebhekene nenkinga manje athi qhu awusengiyayibulala khona manje kuba yinto ethatha isikhathi embondelanayo ngokuhamba kwesikhathi ekhombayo ukuthi uyazi kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi sinikeze nje isikhathi sokwelapheka sinikeze isikhathi sokwelapheka ngiyazi ukuthi kakhulukazi kuthina ndlu emnyama indaba yokulimala ke kuthiwa nje hayi uyatefa hayi impangele enhle ikhala igijima uthole ukuthi umuntu akasayiniki isikhathi sokwelapheka uma ngabe kade limele alapheke ulapheke uyakwazi ukulapheka uze ulapheke ngisho nasey'ntweni owalimala kuzona usemncane useyingane kuthiwa nje hawu mhlawumbe akanaka akaboni hawu into endala kangaka uvusa amagqubu kodwa uthole ukuthi into le eyahlala naye umuntu uyakhula naye kuze kube manje ngiyakhula ukuthi ezinye izinto lezi esiyidingayo njengendlu emnyama ukwelapheka nje sinikeze ithuba nawe bekuthiwa yiphi indlela esizokwelapheka ngayo kodwa siyisebenze le ndaba yokwelapheka siyisebenze indaba yemizwa yethu ngoba njengabantu abadala kuyaqiniswe kakhulu ukuthi kuthiwe nje hayi qinisela kodwa ukulimala kuyinto ekhona ukulimala emphefumulweni ngiyaye ngithi mina ungcono umuntu ozolimala la enyameni ahlephuke asikeke abe njani mhlawumbe uzothungwa mhlawumbe uzotishwa loyo silibone nenxeba kuthiwa hayi ogeza uzofake nabanzi anosawoti uzophola kodwa uyabona umuntu osuke yingozi nomuntu osuke esenkingeni ngempela ilo osuke elimele emphefumulweni ilo osuke elimele emoyeni wakhe, ilo osuke elimele enhlizweni yakhe, esingakwazi ukulubona lakhe inxeba sithi hawu dati inxeba lakhe, hawu liyaphola, hawe ake nimgcobeni into ethile lele la emphefumulweni esingaliboni. Liyingozi kakhulu kulelo ngoba manje thina sihamba sonke lesithi hayi ku-right usaba right noma abe siyazi ukuthi wakwehlelwa inkinga ethile kodwa sithi nje thina hayi usaba right kodwa inxeba lisuke lisasekhona. Ngiyakholwa ke mlaleli ukuthi ke mangizwa nje ngilalela abalaleli abaningi siyayidinga lento yokwelapheka ngoba iyo le ezohamba kwesisikhathi uthi ke noma sithwase kuhamba kahleke usunayo ke mhlambe impumelelo lo oyifisayo kodwa kube ukuthi awunelisekile usanayo lo mcabango ukuthi hey engathi ngayibulala ibuye laphi le ndaba ibuyela lapha ekwelaphekeni ukuthi ingoba ukwazi ulapheke unezinto eziningi ohleli phezukwazo ofisayo mhlambe nayo ngelinanga ukuthi ke zingaba right kodwa manje futhi uyeza ukuthi yazi nje ngisho kungenzani noma ngingaphuza ukuthile mhlambe mangabe umuntu othintayo lapha kwebabayo emanzini amponjwana kodwa uyeza ukuthi yazi akufiki indawo ngiyaphuza uthathe mhlambe ngizolala empela ngiyintswantswa ngilale ngiyabona ngithintile noma ngidakiwe kodwa mangivuka ngakusasa hayi ngibuye impela kuthiwa back to square one isakhona le nkinga ikakaxazululeki uyayizwa lo ndaba le ibuyela ke kulo ndaba ke ukuthi ke ukwelapheka mlaleli ukwelapheka sikaqedike ngizobuya futhi ke ngithathe nama voice note akho kulolu daba samba ngo Richard Masemula uthi ke mkholwe njalo